0: te.
1: Mara ji jalun se ile itisi alun jitumana apa ja.
0: Eh na den jing wele. Egal jing wendi. Apa ji itisi jalun ba.
1: Ile jing jalun za nan apa ja wala ban jami ile itina ke balan ba ina min.
0: Wala lang am nas age marawai. Na ma kere mor. Na kina ma ile le kai. Ki sense. E duwa ke bal fukurani. Idina lompi. Ki ngase algi tewa. Ki kedengis e jain to le gis pispia kwa kun. At is jain atas jambaye ngwal bakul arabang. Duin tebung.
1: Nem belenge gena al deleke.
0: Ega deleke. Marji abas jalungnas besara jaw. Ye bay inni. Ye kan beleng imbelesi ro kan dombre digle do kena beleng na imbelesi bere. Na imbelengi asa itijang. Na jalung sinas dorro jaw wala nas dar jaw.
1: Kalbesung.
0: Albesung. Marasa jang itinas jalumba. Na duo kenas longnas bikal dingle tisuro gal amu ne le duo si anni. Asa longnas kit na imbele deloy. Egal kini asan jang.
1: Egal na ni real si jang ye na deng nesi ba maza uriti banang oto injuanan si. Yani real si jambal men juana zi sare nga jambal men juana ile si ambu kuku yom to amnes
0: ala la ina nga juapa
1: ilo nga sang injualan si ba
0: ki bisara sinja
1: ki bisara jaw no mening
0: egal si me inna ma dogal nga dog dogalan jurnyoy dogal si ga ba ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dog ba ye na le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dog ba giti jurnyo do ba long ze na sa do erijang na jote ngalan si doroya egla sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngate bunja na ma injo asa agi egel do gora do ba nenge aba min do kenga tulla jurnyo ba le aba apaki na ma ikese maraba do kenga tulla jurnyo na apaki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulla jurnyo na sa sama tarasi
1: ye dual tulla jurnyo e wala gala tulla jurnyo ba kam fi dina li akenga ala silo mimbi
0: wa
1: yani ati tulla jurnyo kam fi dina skenga ala zimbi e ka tulla jurnyo na ati tulla jurnyo ba kam fi dina kenga ala silo mimbi na kwadi akina lo ile ka ugita na hatta den kise yani abakuro mungi na winga
0: ai se kwa suma kina ile ngawe na akenyita ba inama kise yense sa sama jiti kangungi na ye marodle agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balan kuin alan kon idi na yal etikya jurnyo tulle abuloba marale al apa nga nas meisen be agi tina tulle kan se tabutuidi nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na ka tulle urnyo ba na kwa bay nale nga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelanen kwa inel long wala inel long ire namus tebuti na starra yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngala ngiri daje ke na kase tulya bundi e ke na kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ske ngala ndeng ani yal babib mambas na ki sense ba ye mus muskade koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye le den rabuli wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman die na idobi duan bi le ken ala sisi mel ki borai na ala so ina isa sonto le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akituli egal le le abas longi
1: den egal ile jurnyu aye tulurunyu masalan ile guaye tulurunyu e adin itaga de songa gane tulanga kurnyol hal yani dan woreling e kwa tasir sankay wala bang enen jurnyu enama kwa ngamma filanin gol tule marang woreling tasir sankay
0: e ingis long ki sense ki dan worele e kinsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabinya ko tari asko ba kwana menga ma yal pilanin ko isbigil albat sa tonto lari yunyo lakin mara ina kame ba kala kunse kal inen urnyo
1: yani jigi aske ba
0: jigi tasir aske ba bakwa ga na kirsin azina al bele al yena masalin kame ba bele jirsin al hawa bauna dwi khalas ila namaje namasai
1: jigi jalo zai la bele jirsin den talal dindon
0: hatta na kangile egel kan dok dindon ake din talal ake ila namaki sense dai ngore kwazi ki kuya san kwa asan den tasir kalma atenden sokle alle yena jayna kuli nen longa na ki arana sare bayena dokenga kinal kundula na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok soma kindelinga orre na ye jayna ba kuli nen ngena man tini na le lompi el na nkwa kala sa hadwela nkwa kusi baw as agente ba derim banke mara na maki kwela anan si anese kairenka jayna
1: asan
0: jayna dora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogola selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko balki kalenta kirsin wala ki kunyi kallu na mara serious kind ma den den ani asta
1: ne je jo aba zaini na wore len filan aba len na tasir ge zaini al duoto wala gal dogala duoto gin si jelu ne jamay len ko en kurnyol ina lomba algi e jole san ile duol len julu lakin maran inin hawe len ja galalan ke ile dora balan jona zin jamin al filanin dogala si bagil wala galal lolo Zidi ele jagil alji apa jang, nama jijan na tabi genjana di ele tabi genjana tuleja. Barangki kangi tiga nas mitil kaldi jen, singa mal anin dogala jih hal ele kue si kelma dio ya ni kelma la simway walunin kelma fuye.
0: Ki borai.
1: Jijan nas ki mitil ki dua kering jalan.
0: Ki borai. Abas ji min dem ule waladen togles ki tule jua, nas jawle, nas enjoy jurnyo ina la lomba alba ele duongi. Jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke na sen gwa dogola sel ki dorat burnyo alkawel na ina lomba jurnyo elal doingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye julwai ba e lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kayin dan sur mara ila do na lombin si de ngane sit leke lami na ki den ken dogola siki ira dorar runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ila do leji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola si dok jirsimo nas enjoa karok al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola begil ay kurnyo nan nan sing enjoa injurnyo ila do arunyo ina la lombali ye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen na inen he ila do al ki ila doran na karok al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo na al ila do ken zurnyo ine ko ele aba pay nga bas long ki sense ila do wala do in ba wala do in al gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombali ile duongi na skullo al dombre ke lomping na lompina is en kwalan ki inen kurnyo he lia zaje ngang yemba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting dikong aba kis kiringa sfeba wala ke jurun koranga sfeba na men kwaya ke jilo kalba ile duongi si jegila bas na ma jilo julo na jelna skinga sin jamalan kilo genenka
1: he gali ine na ma dikong basi long e kur ken de de ingirse ngoy nu kwa masalan utongalan e duo dimbarale kelma son dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba imbere zero ul ko ni kirsungo na ngirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilona ri jegila na duongi na jijene ile duong den jurun ke utanga jamane jola nya si jani yanga si sugote gwalen matisin girgingo fiya no yendo security
0: si badma
1: idi nali ken jenga ba imbere alamba ki rabu duong ri jegila bayon kwa gina asinke min ndio kelma pisani ba idini ji na jurnyo ba na ji na azgalu ba illo na mere ko la lanki sense ki ka ngene sunwa skering alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi e bizad zeninar foreng eriving it zeninal kasi kenna kwa albenes skering ko gul albenes skering jurnyo to lenke siminga alza son to lenke ilo leng nama do kwela lang kaungi na ingwa jurnyungo rhe ina laiba ina lomba al duo bulong has ina uto songa ke na urtu to ngi di kweza san jawli ti ki den surse je ya sinke na den surse ainin futotiel na den surin den tulinga si long na den kakiringa si long ilo leng al urtu to ngi rimen ka huaiba dinne sin kelngi jurnyuwa songa tarai na uto ngai alang ngata apu si tihringya illo algise ngwa al joingi ke wala gal jirgingo ko kireke alantas ki kwe wala gal alantas ki dogolang ile jirgingo na maye na sare yanga si kafi na sare yanga si tullenga rengi na yen si sare tullenga uto tullenga si na jundi na ko akeranga ngamnga filanin dogolal tullege ile na ma dogolal ngwa kidan waranan bas inkan alan kwa kergayin angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa tawagal dul wala ila njong islam fitawata yan dogola ji hata yem belin alan kiden jurnyu wato le burnyo na tani ine ne njam alan kwa inan angul kinama kanam wala yinwa kidan waralin insisa son skan hata di dogola le ati juri ne jingiti din surin ba njamin al oune nangi yangin
0: do alangi kwa kagila wala doni ati
1: uto nyetti ni kwe nama wala nangi wa in eri al kigo nuileng kajal wara do njang jelo to lele wala
0: ko jojan ski aso ki borai ki sense jurnyuwa wala jirgingo bakwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokyan bank kumanas jayin kay na bank kumanas apanga jirgin okay yendo bank futo ke ay la jirgin wose namas tule kirgin wol in namas sa sunga domi wala sa sunga dari ine namaki kwen alang in kwa dayin orale jayingale alkay uto ma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja ina jiya jo abati juri na tule jingi wala ati guti na tule ja wala ati ayuri na songo nga jizo wala ka jizo
1: ayuri
0: alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tule askire aba ba idinga o alangi kwa kalwe kata aba yel na zai juri tule ingi ba idinga ingi te aba orona ku imbal ngali yalan ko hene ay di ate indwa juri so to legin na alsa so anepia na ine na ku imbal ngali to soa ade do skas songo an na ku imbal nga aske imba do babo ya sin yenga se awle asa kan ati ka gut a na ka gutu le na na yenga ka yobela gutsi do bo nduna san awle al ka gutu le a na si yenga ritusa na ma ine abakela lompin ken gute ngale abakena lompin ken gute ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga an ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi doje gil na duo el na jisi ane pe anang ji duo ngere to sejam ji allomping de ngani ni na jaw
1: den
0: tulingin ji juri tule ka jingi mar idin a jingi te ba alang jona kwa ngere to sejam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kin ba ati songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang na biya sa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya inalomba arang jena sinjuasa ka aying na biasa bamba

0: barfata ikise worre ko na dogsi daing sawakil kami na mudukang tina sang daing bira tubung e kausingi bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdallanani donga gikani bara safe kemrot bara safe asikir jeinga bara tariu dog asikir jeinga donga gani na barnga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense ko kital belna bago na gis remember na aluna kwasunga ferra kawe na dog e kwa kerenga siskenge belna bago gise alki kanna dog dying aldi ilkirsing oton deng aldi dog sunga daga tini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangan e tole kurnyol asandi surisi injem egel oton de nyomile ele jurnyual ke kasi tule elal ke kasi kurnyol kasa kurro ang wala galal duin surisi inge legel kamana tu al dora arangana tebung ane in nama dogwel lang bara musa lang hindok no min kurro njani lay kwa kital kendo wala tule kurnyol na dogwel kita yangasi tule kurnyol al kurro la jani na kanyalan sare kwa kendinga kweri kwa do kendo wala si tulu kunyol na kendo wala si bale kaye na kingalal yunga si tulu kunyol alangal si surunga ngdeng kikiringi le sunga kalunga wala baylong albele yuho na kirsing jago
1: ki borai na borafatay doktani kainga dokna ke kwela lasansi daing bera tabunga kwa wala daing girsingo yinal kanyang kirsingo ingisina ngungi sense jia ba dokala si tulu yurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebukwang irina ji kwandio aljain kisense jalonti ina al ortotonga inengil utu abaspugon irikwol al karralonginti
0: lo
1: karralou na kwaba kalweila utu si maraba lona sterebe san karing wala dus kwol fugon den karing ala longinti ba inama ilona jainji abadokala si tulle jurnyo na dokala jain tulle ila ina jurnyo alang yen tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskeni jigi kurokanya na nyendok si kuroken na jien iri karadoite na ina lomba alba boru tok delingi na le boru nga boru le nyadoite na kel kame ina te yi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwankien belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan inde yang usura kwe korona eripilansi tewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombere tule rangana kwa gutkawe ila dombere kan burungu kulle dui egen na denja ing ilal ke wala eritule pia ati lona na talamburi telefoni tule ati lona eritule na fia tirimbil le wala ki kamsa don tayara la na tewa kan dui na boru boru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to ingai ba borukul malayin kinal kai jinen dia kusi kiwiti ana kel kamel ile duo ane pia ile na manon al den utura su kuroyini den abankereng iana den usura al yesu kurnyol na manyena gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lo lempa na den usura su kuroyini na den suri kuroyini na den mutama su kuroyini na den boru su kuroyini kin kurro na manyena kwa kulsi kas bengine na dengri in na masaso ma tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akamiya ba wala alang kwa ina kamiya ba al na lonti dembala yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na kidayen woralen yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle manne skindele aba wala gal hatta jeding injelunga lekwe tulle kunyul ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jongane yigila dayen woralen kwa wala gal kwa nyettini ko en dejile fuyinge kilmangale
1: sa sonwa
0: idi ne duob duo den barasi wala gal den barang kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti alji nyami gal duo si janni dile la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense injing wasa so tarasi ki kwa ki kan nokurnyo ki sense nang dokini nsi sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijo abayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilmanga gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anetia egal warga nang longa di alal ko engam nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor keran amina gena way kan wi sar kul man kil man giti egal namaki sense kayin kil ma gena giti ge na do di mbarasi eri tulle man nga zindelemba ka te ba egal na do mbara eri ko yaran tulle fe ana tebunje ka ire bay kil ma so dor indene egal badilalan kurwanes waya kai ineri asa songa tarasi al jaw al awuna slompi kuruni ne kilo al gis anikaw alang tulleje enaji al ja inala lomba din suurin al dayin naja in al dina masa songa tarasi nama e 14 anidi ga ngana skelame ke gavalai e tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kulwe in nama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na e kwa dilang si bele ela na rising na bele kwa dilla ki mburwale ki ngel masa songa jittige aba diyen diyo dori kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepya asa banyen tiba alan tabunje alba bundul digning en kurujiyo egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi wargal digning en nas bawuna na zun memba namas imba inal duyen kyan ana gigen na anija namas hukumin biyan wargal kurron si biyan ma baw maraki dai kayen borumale do alagin garibwa urban kiyasa in kayin aba zai do kuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egen na daimin kawe na skereli na kanna na kalwe ineri hal tulela yalan giski se ta bunje wala abaku mena ki sense indosa iran na kulle kwasuwa boruwa kul kila egen boruwa kul kila boruwan kwa kien ta bunwa nang na munazamata kinan yana ani asi daimin pe ati do mujuru wal kwa kama mujuru ma dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin majurin sigi stabun kanya al ila ngi nakia taba jigilana duwe na telefon pia warga nin duwe el na jumana arbe to lete wa warga tayara warga tirimbil ke warga turlungu gatar warga eritu le pia dawa warga kin kinal kul ka ngi abas irringa to le albo unnas belen kwasi ko albas kereli marabiyar kin kil masu soji tigal botay ngal ngil al ila ngi na botay antemun in gi sense na masu long ka taba dayin orre ngi iri na kadu da na juzu in le urnyona ska alo in na mai tin kadu surin ina wela lang irsin walang bar nga sade nga waki sense in tin juzu min ali na kwa nga mangal sakafa wala ada takalita ke bunya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai do eri kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye ti balan ta bunje warga sin jittika nan kun dia ba yake ba na ma kona ske yan kurta suruki na tin jittika in na mai yana sa suma jitti ki sense dan jay lelke na yana ila mun kota ngalan ta bunku
0: ki se albaje jo aba bara musa kwa ala kiel kan dulingue surunga zis kurta suruki di na ye ina lomba al otoy wala al kani min tori yala himbele ki kai nguo na ki kai nguo to morgonga na maka wala sangalun ki kana jurnyo to lengirsin no wala sangalon asas asamin jittin wala gal kilman jittin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan na kangi in jittin ko kullen ake ba na makwa ma yana lake mun ginan dai belen dia balakin marang basi tirjar na man tabu
1: asoi ke borai kangi na in jittin alke daldin dogara nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jitting lo bi lo na ke boru na ke ba kwa ke na jitage na kwa ke na tulle age irina lompi beleng deng belele nama in aliye na torek dik dulding we jittifia aliye na ki erbet coming na kwa fukanga sitan kamia aliye na lompi ndombore ale kay in nama duobi duos long aliye na kwa nga manga jitti nga nama ye na jitti ilar kwa kulle kari nama ye na min torek dik le na skaba ile jittinzi marra nama kanwuni na jitting diales kai na kwadi ga kai na jitting diele akeba kin kwa kangu kawe na ile jitting si karakawe
0: ki gudit
1: dora dawo zen kawe na kitenge ha ato abelo na tenge ya kai mu tamare walgal gutuleke jitting ile se basun kurron kawa na karakawe na basin kalon jitting ile tulle ala bana dobi dobi kwa na jitipia bas don al tenge ke ka ban walan injitisia tenge la kasal mai ami na ran bas jige alan ajonde balan kai la jitisia na nan a do kalan bas kigia na mai lot kai na ka jain alan umma batulle kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko nge ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batulle good na torik dingi ira na kwa kering kundi egel kundi good akerngale keng na maki kering sina ngaming good inal baye ana kiki antu al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga se ina kingba kai ngunga al kai na man kai ngabanga na man ki atel kela na man kai ndola al ma nafsu good sina kaw na torik eritule ala kaba ingudie adelona tulle ki sense kangungal eritule as undulba as kiringel malang ineng ane kana matebung am futing lo ngade yanai kinga subili na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sa sama tulege na abakele dain dio ki se kinga sero gis kerele tulle na ma in ine tebung am futing ka sina silong al jundi na lo ngade yang ki kote yang alang reake na asang ring si kat kuna sin sanika
0: mungkin do ke kibriya rong nang ki ngudo aje bia
1: si egal kibriya kam ne tabung futing na liana kwa fuka nga kibriya kam ya aliana do tabus futo jang ne risi nyame nga sa jalo na sa jalo egal
0: na mo nyama alter erine sta rai egal oto ila al nun ki de lo ile ka ngal ki de ka jurnyu ngir sing oto do nin ke na na sin dogala gene ki dora koru mara ave ns do ngwa ki ndola king asa digo iske ni jike an jurnu le le bal mara ngau bang iri
1: ku ba di mara ngike na ngue ngani ngi
0: e mungkin na ngi sim bacha gala ya ina sim ku abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jagil na ma den koru ran mo wi ngani sim kwa duin bara e lori ai se jwa al so ngata rasi in uye la ji bara musa na kwa sur nga zi kali gawe na aridin dar la nan jelu no koru ngi la ki ai sim kwa
1: e ki sense english dong ine kiro sa son djiti kan ali ene ki djiti en kirsing ne jurnyo en kirsing nama erike ali ene kwa fukan sulu kaminga djikin tasrufata al jayin wal galal joel alanki kwa ang jayin ali ene ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to lejang dali mangasa nga jamba na kilma dok di ngalan to le kilma fukasa nga jamba na dok al uto nga kany dok ali ting sabur kwela ki nama kul ka gal kwa fukan ngama sulu kiyata kin sulu ka na tane nama erike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljayen mutamandi alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jammen koyna kelele abay gije na jago ben kami alle bal ile na ila lan anipa egal inama du din shakji ato fagure na kwa ki kunani koyna egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na madok erike na dok atige kwa kwela na ngizei ring musul kawya idara asjayemba fashil jang nando kalo jang longa dia na shexi kalo ko ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngeba wala gay tulle ta ga digre ngala ngeba ala ngi tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu ki kinzi as kai ba namu ila un ina do eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele ban jamin
0: asajalo
1: egal
0: yala ina erin kare
1: egal namu yal jin jwa ba dai do gala si tulla runyu ba abakele ala ngi nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin do gala si indora jurnyu tulle ala ba al ilamalan ki ndora jurnyo ala ngene ku bi kep ka ko ndora tole uri bi de ngora ala ba bi kimbang ina bele malang ong na skele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal elu do kala kinasa tamu futo kay al ki borai na ingusi ba ne kasa elu mi ba marra ingusi al jamaile alam ona su
0: wa yalla ma su kwanin kan filan e dogala kan yin ase gyane ki jurnyo to lengir sin dogala kan yin ata dikani ya dikya gane eri gola lan fiya ki kembar ngan na nyana jasa madi bang na den iya sin den ba sin gen to yin gwazi shawurin fiya ka asa eri dik an nas ki kuin jaro ina ne nan kasa in eri si kalan wonin kasi abai lana ken si apa yin ilal ba na maje na fiya bas ken apa yin ilala baba ile eri sin majazi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba
0: ega kike ang alang zinina al kawa ba warin ustu to ngang jurnyu to la jundi nes ko ki ke mbar ngang jirgi wo ki ke tongi ko ang jirgi wo la ke na al erige ko la lam fiya duo falling says belum ba mai digen tongi zibel man jirgi wo la ye ne jasi de nga jwa ba jurnyu wal to la ba mungkin ne duo fal kelami filani gwale nan fiya wal gal filani al kwel nan nan fiya wal filani gwale al kwel nan fiya jial ba kelene sa ngi tetter na masjui ji al si juiti ji tong hikin dola bas dikku yak jang na ban koring iri jan na sim mashagal iri jan na dola siki doratu la jurmi ba na ajol bagala sen duo kere en sin kwa kindola aljunyu kidoratu leba kwa egal nasi worrelin kwa na meliki dual eri lodi ngalji dingwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba
0: na ma en zoji na ma louna yefina low yoma balon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman kwa
1: egal na egal den yiti
0: mungin
1: egal ya ga nin kweje pa na eri apa pya na mai fagen pya le anama ile sesa kiren ya story kimbanga inengil gindo kala inengi ayala ma janna nidi menja
0: nama janna inga yare de din
1: egal atene ngi mbele kelami
0: yi badal da inengul kan ina yi duo insan go din sursi lo ile jawodi muni jonet le tan nidi mlo jawodi hal kiki gin nidi man ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wala kai ne kar luta lana imbele oto ay ma min tori gi nidi magin agin yesa wala kai ne skin ngana kwazi kar luta
1: asoi ki borai kasing is long ni de makin asa kai ngana kar luta na ki kai sina kari kulo ato aba yegi lal dayen boru derke ki din bagi na barnga kulin bagi al kai ne skel kame aba yegi lal dayen boru derke ki da le kan si songa der na ki min torik dik ato ingizong al ayanga oyanga auna isle wala onga le kariti in ba deri naski kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetting al kanga ititi la langin derki duru gin kurtena in kere ila se galba jundi inna ma kul ka ngungi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikere le khalas abada ikel na engi na ma kay na surin den ngira ni kono men kwai atisin kalungi nan tore dikka atusin kalungi kira na ma yana ci kayin
0: na ma kay na remi
1: yegen nas kay ngana remi nga na ma sa sunwa ini ato na mayena kinga si jurunga leges ani fiene jurunga elinga na ni jundi na kelisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagi na bagi ulinga na bagi ringa ba na bagi ki ata ba jegena na nyuma na orre kwasi du nang riker si wala kisi bagi dik fina bagi ni ay ba egal bagi do kan se do koranga ke ani jiki bagi ja aba lo na jidele ritu le jumiti na bagi ja aba idina jisi jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi akoy ba na ma maraki kayin si na kin si bagi kaw na magera nga gena karim na tuminga na iri duite na sasuma indeniga na koteng alang gera nga kinsi ka ngina na tole kande wala lang kafo na znagi senka na ngwa gera nga kina sunga na karimo egal alang bunya wala iri dias kim iri tole asa kim alang bunya torek dik na kumana iri tole dias asa kim in na sasuma korongi ire na ki kinsi na ki sense kasi basi ndong al gerit tizin wala tamanin tin miana skin na utonga kinin ziko egal nama real nice domong tule ka gulio ka taral inemba namaski duska jato aba egal futwa ke helba jato aba el na ileri nga ke sense na ile duonde an sisa kirenka egal intarib indual ke story dik duo inen kwa na ile duon bele ate alie na daile fawa atisin kanwa nama ba ile anama me atisin kanwa egal atisin kanwa ke nama yenga na nyat daga atu ki da ngire ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa soy sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni illo si alam futo kai ni asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kelesista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog ki se na modo ko lalang ingwa atonden sogle alan si ko kul wori kawala aba ilong nas din erijanga wala galti kojo ji janas din baragwa ina lomba lamba hadir inang jaring na injwa lolo ingina ngala anang ilo wele su gudleja na dok ko awna ko kilale akamba asa duwe dem barasi awnas imbeleng ila erisialan si fal beleng nas den wujila beleng bi balose ilal uto jiti ko anjiti hata din elki kana sikir singa duwe den ko yekene skoronge asanjwa idin neki se ila se giesi jwa giesi rainja ndi su rainja ngis lom fido tawla didi ne ila duwe nja ila ba erike nes genyo tuden sabu bajija
1: si
0: kise ki lona ma songa go ila lenki di le vuto karing anamus dogdan sawa kelkam ne kinga nes dan berata bungkago
2: bibay nes kelbam kain taringa joining deringin for rang radio le poranyading.

radio samar dientong ker kwangi au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kel kam kiken jurwan jerry na au na kibingang kang ila wung na songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kel kam na rug ilole au kinyasenes adem ba ka lole kaim botale na man kainyar gabale al keng ina al yei na dain dara keng ine na au na kijin kang tin bitin lobilo au na esket bam tarasindi al yei na kika na kirsing tin bitin wal yei na kika na kirsing tobito alang esket bam tarasindi alang kain kil mga sur keng.

0: barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don ga ganni da sunga anan duin don ga dile fago na sogi samin dokki se a ton sogin aljanna jago na dokkin se nga innan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga ski dile na dogi kilma simoge aldi jela oto na tuske samar le jago na don ga jani a ilole na ma dokki se kain bele oto aldi jurnyo tulenga na kirsingan doksi keringa kela ne dio kingi lan sabado ge kilmusi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dayin wore jeyngo na alan bam tulle bawo na alan e sogote gwalen si utonga sunga tulenga kiwi na alan jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alan kelmang din jitin zikarin karakawi na dok asangin kalung jurmi watu le kisi algiki na si iri jagiti na ngaldayin wore si iri jagiti na sare gijundi jial iya na bajang na lomfintobung kidora tu le jere na ziyan kwa alki borai idi nekin ilonga nina dol algika jisi ani na ji din dol insi aldayin wore tu le jagini na mangye na oto ilolin fago ilolin na madokwal kisense wore kwa kullo bilo albana skel bam aran ilolin sunwa buto karin gurmiwo ina jwaba jola nan tori gele si jigil king wuonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwala na minna bam na jabun na jon munin tubun rengo asan usi sunwa kumong na alan kain durwa le sunwa ga alan kain kilma le sunwa na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala langa gil bara Musa jwala lang oresi kuru ayjani na asan ayjuwa so ko tubgo an kin jainga lang aylonga niki aylong alan aygalo dai worle
1: ki borai na borofatai da tolla ingis don ki sense ki alken na kirsimo dai orrengi na kirsimo barnga kin nyetin albang naskel bam jurenga na mankani aba wuke na ki tin korran kirsimo na simai kariba ba so gisi ilain sabba idin ne kilo bayin kalon nabbi marana ma do guti na do kaba na kel dog asan orre sikago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalomba dying in tuske kwa kulinyi orre kwangi alang bundulnas biwiti idina ki karinsi kai daldindio tuske askamba baye nan na baden kana kwela san tuske ngasianika in tuskele ingis nongalam puto berel kaduing domong alwayangis ago puto berel na bundulnas kelba ana dok barnga kina sa kalunga ba lobi lo alkay ngouna ba warna diele fago dok na burunga mere nyetindin asan kalunga le tuske kena borun ken taringan risin nama dayen do monga teli ena ki dengin kirsimo idin kirsimo wala dogolan den jurnyungong dogola si au nas in kalung asan soka kaula ki sense irin na ki karinsi kai nama dogolan jurnyungo sa songa domi na bi kwa kusi balon dogola si abaki dora tulle burnyo asa tabungere toyin kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se aliye kai ndele dok zati mutama kulle nan daldin diolle tabu

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle ne lo tarasi na gel neski kay mbelenga jabon walgal tesiya kaung elawun alye ne goingi ke alandin kel mapis eng na kaung elawun alye goingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: Gudfaali Wogeren
1: Woya
0: Jijayla
1: Eh
0: Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Aba stir don jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu yi
0: Koi isa ga awaja skimba
1: Manse kusia kenge ba
0: Ejie yendeling
1: Ah ki longa la yekendeli yen sawat
0: Lala kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe bi esi burin ay
1: Ah kira kaba kan na Kurungas lo kwe Kirikibas na na mishiro akira keba ye
0: Eh
1: Eita munjeng
0: Kaba ngwa to asa denso ge
1: I na yo to do la denso ge
0: Again
1: Ya kin so ga
0: Ye ge de giti no
1: Yi ti ge sia
0: Ah ya ga ji na ba la an telefone ani ya na dilom bodi la le
1: Ki en dalabu na ki na na ba banna bargiti bargiti ki ga si la dinga do ge surri ngas kalumba
0: La la dilom bodi la ani ya rim men jaw Ara ga zi ye da na to bu ga nga ma ya la ba
1: Kanye ke ngota koro la koro ki la den yo ki lo den aba LNS bar ngan yo ko riye
0: Eh
1: As ka wo be ile el rim men ka za ta ba surri ngalo
0: Eh lalo ko sage ba
1: Eh
0: Badinga dinzini wase nga na zuwa
1: Eh
0: Arangiz gizi ani fi
1: La ko sage ba tabunje
0: Ay na ma wala lan huwa da burgule ko lin indere
1: Eh
0: Na ko nas kabir si uwa na ma la nin tongo war ba bintong
1: Oh le ya mingul ko arba bintong ngani to
0: Eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: Kalas tabugi corona kalje na ko
0: Eh
1: Ah kalas si juro na ma ko ma
0: Eh
1: nagal burgule ka go
0: Ay ko isi
1: Eh jal na ko
0: Yang ko
1: Eh aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakiram la ya
2: kakiram dawam
1: aba kakiram dawu jan moy
2: kakiram dawam kaba gal
0: ya na soro du ya
2: e kangal ba bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ya kan maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undu na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi

0: yositin jano
1: asan kin yarta da tabo ino ma
2: la kin yarta kasa ay kira tinni ya ce wene iri jalan ke ne kawlu pete pelpi
1: e egel gal in wa san awizdi wonde ma kan se roka gelie
2: yi ga ragen yarta la kasa jirgot kire
1: bat ke lia pe ba jam kwa iwesi
2: iwesa
1: e
2: ay na tarai
0: la la ba du abe du dine din pupu
2: na jandina ay kira jaw
1: e
2: na ire bumbunjal de tindio
1: e lo ga den dola den oban na kan ne tin sepi alla kaldem
2: egel la kikan ke lie
1: e yago
2: na ma ko la la nga koye
1: e
2: ana butin ko awoye o to kan dai sogi wu on to ginye e gal na ko la ko na a wu ke ay kira le ka wu dol fale ko ye e gal na nasgal mosot ka gal na wu mo ngoy gal ko
1: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko en taranga do sage man na des dog age ba do bangu ni bat na mi wu on to ginjo man ke la bat ko sin dogon de ke la bat na jas ke man e to le ye wu dol fa digal warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye e to lang ye gal de ngar ngas ka
0: yeki
3: yebi balba ku interna kay nesele
1: e genna ji a wo dalba ka
3: kigala
1: e genna kan ki kana kelie
3: e sey
0: asa ga ben ga mejjal ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
3: e gel ben walan ke subu war urona ona itin ki an urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin leton ay nga babela ilan bumong
1: bat batarasi man
3: e la ke boray bago
1: e ki kana kela man
3: e
1: ine wo keren kenan do gire ide meram tolla ke man
3: e
1: na kela ite gel kangal dan sogi e era ki wo ndongen den at kanina dan marais gut kawiye
3: yang
1: ege nana madire ken nana maket ete aso wo bonko enden de laye
0: aram
1: war babin tonko
3: la domi a ayna karinya
1: dolay
0: aji bonko e bonko e
4: jay
0: laji
4: jago
0: ay kan kikin kan nakela
4: na ego ning balala
0: ay kunyirin temenzi kan jo to tusia ni java
4: ko nya do so appointment
2: egel jabi ci keri nga do ti otto ko kulgel
4: ayo ten kel keri nga lo
0: ay kingena to ne ne na good valley keren ken good valley a burgu ke good valley dolva nan kan dog nakela ke an ko kul
4: aywa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
4: ta
0: ai na ai jandal inji
4: la ka kiran
0: a
4: kiran inji
0: ka kiran jamba
4: e na magal ie trika gil
1: e
4: na magal eski la ron ai
0: la sa
2: doble kusya ke ba
0: ai na masle ilang kwedika
4: ewa
0: na kera ai na nika
4: okay
2: doble
1: Puri lola abibalam sa yesu kari
5: Puri lola abibalam sa yesu kari
1: Puri lola abibalam sa yesu

0: Baruna simengel ke barkay bara fatta
1: Baruna simengel ke barkay bara fatta
0: Paybe payna simengel ke barkay bara fatta
1: Paybe payna simengel ke barkay bara fatta
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki leleng bara fatta
0: Dom si sadi swa kayna skawiye na wu galal duwa ja ko liye ke rai
1: ke bat ka bara fatta
2: Ayi ja lo lo ngala
0: Egel
2: na lo na kul yom balong ndiye
0: Ayi na ka era to ayba
2: ay
3: ya suang era te
2: so era gal keri
0: al ya suang keri ay le era te
2: ya ma ye keri de lo na ma khalas
3: ay tan longo la
0: bo pot tan longo la
1: di ku de gila
2: asoy ah ton de nyomile na do ko la lon ko dum burke ine na yohanna al awwal keran es do mo so jamari mempia na imbeleng lombin ku yal ere
1: nama de ni le kan ni
2: nama den digle na den dio hilla nama den sangal
1: sangal dille na den
2: os na den ay os le
1: na os na dik
2: yang
1: yin
0: ki heratorika basing sikel ni nama magna nama batia na unse na pagwa dombre na bat
2: inawa era galingal era keri
1: era keri
2: inga nama era ere ali ali inga mia isa mongu enden hera
1: yegen
0: yegen
1: ki borai
2: ene nama atoro gisin berengi indige aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
1: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa dengi in lompi aliyina herai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kau na se ala kwa se ala kwa in na mai delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
1: kien asa kirimu na siala yo
3: ya kai domoro bele ka kire
1: kire
3: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
1: e bad ba
3: aba kio na ko senga ka kien asa kirgin ba pie kwa kan ilore
1: ba pie kwa
2: na ene
3: yire jingo popo
2: do galim berenye al indigal al al kagile al kelga mi dembere na al kagile gi kan gun na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye ki ngasila nas berang asan kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na kwela zin ki ngati angul
1: lolo kelaki kan na kwela san kwa ger ngasi kwa
3: ki al kelga mi
1: al kelga mi
2: Nankagila.
1: Ken tuleng al den sur le pia.
3: Ya.
1: Nankagila ken beleng al domboren dio.
3: Rimengi.
2: Ya ne duo kera vezin jisigo.
1: Lolo kika nos kwasi kami.
2: Kina na ma asa ine nang al kandu na ma kandas warra kwasi kami.
1: Inne ngalang inne ngel kami. Asa ginkal na
3: lola den ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen si zato.
3: Ba den ratu lejara.
2: Asa ginkal nga. Inna ma zene jina kano kikwa gula ine gana gerding. Mazu kia domo wako waka.
1: Badba.
3: Egel?
2: Ya ngine ken do mo kwa kala tori ngila ye ilo
1: wela
2: au gila
3: majira gila
2: majira au gila wena au gila
1: kido na men nen kan asa kiwi al ye herai
2: nan al kirai
1: nan kelka min nan kagila nan asan kai orre kwa se kwa
3: al orre kwa al kwa ri ka kine kelaka me ba
1: alan kelka me
3: wala akagili ba
2: gidi ga ye
3: den digili la longa lan kikel da dombur si kawli be ken wu wasi to len kagil
1: badba idi ne de bele
3: na ardenga
1: ye ne de bele ne duone
3: marambe
1: ne ko de kay ndom borisi do ko kagile ba aylong
2: maramba ire
3: na ke ngumero gay ba
1: na e gel nu njumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joli ba
1: sa joli ba al diogi pisi na ndom bay na sa asa dogan de nyoke za
2: maram dio ye
3: ile do ko so simoy ile ru
2: ma na duri wo ye si
1: diru wo ina na
2: jara sa ko el ba den ndo zi kala yani jalu sai
1: pirje
2: mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel la gidenga nya illa itin kuzeki denga nya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la la kase gidenga nya raza tor korkya den nja wel balangam giden zelitin wala do ata uliti ba
1: inama tarre
2: inama
0: nan ok
2: jawu inama ye za da inan ala sai ki gana de ngirzi ma
3: yaani kase wesi lonje da tolabiyal ilong da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka umitili
3: ak in e kaka general mitili neskaldi
1: na sole so lige
3: mara nie argi long imbre jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga morom otto dosi al jayin kania ore kwa makareli
1: na maden taray kan idin na rbd si juru urunes kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin dombori mara na jawrela nan den dio jegil na njam mi ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
1: na ina me na ko ambele ngal am na
2: den wore do belo na ji burgwa bele kino kala on ko na den bele na si lo anzo
3: a bu nye na wo mo ngwe do si bele ke
0: do burgwa ye do ke ma mara nyala do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamya ele duoi de karala so kwase imbeleng impanga se asaboli bae induo siji ka duoje selela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en kisense alan liaze bonete ditin parines am
1: sei vele sei ele duo yela duo se imbeleng asajoli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditi na mesin jajon ba densimi Ase ki pelle den simu ajalomba na mesin kwa sa joli ba ndutu lia sa pelle
2: asa ba ya digi joli
1: yele aden ton dio am
2: la na mesin ba sa ele digi si joli
1: eh la si joli
2: si insa
3: sa joli wa
2: ka nya nya na di samasi ki duger ludun
0: eh
2: samasi ki banya ludun
0: eh
2: na mesin kwa sa ba ele banya si jama sa sa simu mara insa masi aba zami aba zauli
3: aba diye moy
2: bi alam bas mushkila ba sa jawli bani haya
0: nakabat ka selan ye la
2: bela jama be ya kangi sin kwasa jawli ba
3: eh ma jawli ba
2: e gana ja ba jawli ko ba njumo na jama na me kwa nina hawa nina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngil ni haya la ngura bol den kila la jil ba maran alba nuy jana jegi la ko ba zamel nga
0: ne impanga gel ka sal na me ngila pe ela ye
3: ya kadu ba zlo wo mo ngwe do sibeleke
1: eh
3: lole
1: Jima jina main nama kwa yankam ma alulompi herraigal. He ayilongal herraig.
4: Ya, lompi, yani herraig. Herra, yani herra, yani lana ye. Kwa su udong songa paliti. Marang, ide, nama marang duminzi. Abas jauri, mana juga alang jam aywa. Alas ide gi asin jauh berasa.
0: Dua kesirin.
4: Iya iwa alas jauh si nama ilah alas ya alas ibam. Nama ilah ini naya ya kuasa as aku itu ba asam kuasa.
3: Ilah si kal sama ni si kalang.
4: Aiwa kali nangi.
3: Asoi.
0: Nak kita balik adun kiri kering kengah dok. Baik kiri kering
3: kengah. Kalau luar ni ke ini. Asal ba tol lale nak kuah wala majeram main dolphin nak kuah. Al ingwa abah ilong aja kiki kiri kering. Tihile. Naki kanila lo di kole kani. Kiri alba piu kuah kan.
1: Tadba.
3: Inyela i al auto kika nakau.
1: Songai.
3: Naki ingame aja kiri lomfi kiri. Na kanina kai ngota dilia ka na lodi anga lomvi nke mtu azido toka kaweti ni naye lapanga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala dele da kekello na abel duri kwa wale jitori anjegile bora kela nyame wala tikis kairo azalumba na nyame lalala ile ritulala ba aljiti ngaida
1: jika
0: na jijegile la
1: jika ngailo majaramba
3: ajila
1: firje ida ngorele iding na ile dombori di ngila dogal ines baona sila kari Idine lompin kurosonga ke ken kekire ngazi duwa na ngaito piasa nje ngotoing. Yanga zedo siye le duwa la pi nga pina anguna sin denan wedi. Hellado. Lompin ko ezina mas ingwa. Al herrangang herrei dinele na manjaro ake.
3: Manjato.
1: Hellado ke den nomor le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai.
2: Na galkan dikke jensa kutfali ay bereng. Abaga jingola kelen kingol. parce que benanga dombore ko ale bo
1: egen
2: egen
0: kal dombore toy ko ale bo
2: ko dombore ko ale bo na toy ko ando dombore ko ale bo
1: marade den dombore ba
3: egel den ga egel
2: na ki ko
3: dogel kan ko ale
2: ki mo la good valley udon senga ayem benanga dombore ko ale bo na udon senga
1: inike
3: ki ko egel sangi galonyi alle duol dombore denke na gis imbereng abo borazan udon senga bandu al dombore ko ale bo ye ay si long al dombore kere ke na man si kwasi de le jimel
2: ma indigi ne ina na bele na al duobi duo den suri si ingo e lole
1: ye kan dogi ne bele nke
3: mara tu rigo kwasi tani si kwa kere ngansi rigo
1: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tielba idi ne jijang
3: dintas ke dengi
1: dintas ke dengi duo ngayba asa insi kalnga digle abazi yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gud vale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duene jisi katija kan duenes kadijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jitinga lejo
0: te gan naji meram to lay lola de dokrin kawe illalongal indon dem bele sonse wala duote ngal yegiye na kenge
2: makanye induye den zurizi inzi in lolya ina jingel be asangi ngwae torigal alkan yani bele te bugwala sonse wala keri kwangal akhir keringela sonse yenza sana namas juro akul ilal keringela namasin beren inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay namo wala son orre kwate ka kidik namado wala sen agwe dikela ongal kela alba uo dolba kwa waring ongal kerin kate kona inkel duo apungel wonge
1: iwo
0: alompinge ne duo ageba na al kintas de durik unduna kor inektas de skrit dintas ki won neji jawngite na ndon dem bele se kel jamna killa dum barala jeriti ba kai ine karal
3: kati kazi do basi loñi kazi do basi loñi il lol yal yeng kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni aba kel na tololin kari gamang e dombore ba togi na mara nyeng ke ala ngis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kino ta de kele na skani kage
1: toge
3: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asa keringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sen sele ne gila dombre ba togi
1: ye adi dogi ne lang longe aba ilon ne kin nyed domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
3: kangal jima jaram bayne
1: indo perjay
3: aba jagila kin domo ko sa soage domo ko na kania na
1: lolo domborenga kin domborenga min
3: ali domborenga
1: alkile
3: kin domborenga
1: adi domborenga iskile laye
3: na domborenga iskingal kul sur sur tokleke
1: e al domborenga isinkile laye isin la bele so sei alkilom bimberen wala togin
0: na isin bere inin so sei
3: na
1: isin ko so ngam bele sei
0: na illa
1: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de zeki king kwang kinga yola
1: na ila den taray
3: na si eria ke ba
0: egen
3: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognal ma sai togin bele sei ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga kene ni kaw kinar wuon ken dombora gena ele kibasan kayin na toxice ekel ne kindia sene nyet rikir giti tola jikarala yo
2: anka dimbele kelam
3: jela ka na aylong kaltamunye
1: ka wel alan bele kers wa
3: tola sigo
1: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni enali herai asaba jirgiwo kayen dentasle na ken kewa don pin kwen kewa missing yosu ali yengene nkiwo ngasi teye pia na sin kan kusenga jinyan
3: asoi
2: asoi asoi mbele sunwa jamari
1: aba herale kai bakilon pin
3: Baskin kirgin
1: baskin kirgin
2: imbele aljijwa yani sunwa domi idine ki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba ba injana waringi ngilalin gwal alal tirwo jile jangwe tirwo jile ba juma du ba haddi
1: domi
2: ne ina ma injigidi alan ina kan ngirralen ne albata bungiren kwaile osle awlan zakin ba
1: ina ina ma ina tabun tabun juanen kwa aba errale kayin asaba jirgin o kayin
3: kiwon
1: ne kidan tas leza kija jirgin o kayin nan zilya kiwon jirgin o kayin
2: ne ne yango ki
1: ki
2: aldere kan
1: nan sin jirgin o kayin
2: min ne didele gela ma du jigala ziani kergel
1: jangan zamba in ma den pergey na inela nya san kuldin karga mara wela langi ingo
2: ko izdin setting o zandin lengela den kari wala zagi alim belenye
1: alba fieko
2: egel
1: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpie
3: alkikien kan Eskien kirgin na kawde na rumba ngako.
2: Ki
3: pie kwa kan ki sense.
2: LSPA.
3: Marang imbele bele pui.
1: A pui inamagis ai palidi.
3: Bele pui.
1: A karaba au kein. Del dindio. Ora na elerial kaduru kerial kwa khinzir kerial. Kaduru si abajel na ki sabun te yendi jalo. Aba jundi ba dalun dio foidi. Na ora si abajel na ski suru juro. Bokoro foidi na ling.
3: Na pete pete via.
0: Na pete pete na yinyo.
1: Den surginya na teng ana duo al ine kenen pidi illo na kadru ana njalo
2: bafingi
1: dina urring
3: ila na mayene mel pie kwa kan
1: ila na pie doy in na den taray na ma ingo ke ala ingo bas
3: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jallabata tayaka na kaka na ko no kum alba ile kalas kuro le na mas kaulina tani kaungi
1: na na na na na jitine ko
3: na tindilele kaungi
1: e kan e na ma pier
3: na jarta anjamin kaungi tani
1: e bi ma jaram bayna ka yungogin
3: e
1: imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayeng na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
3: apa ye
1: min den dulle ye nes erri inne ki al buruka ina saraka imbe
3: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
1: aywa
3: na ma ndin ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
1: Domi
3: ila ila errama dengi
1: Domi ina na masan orre ko taras kiwe
3: eh
1: a azaye ndombore sike ngana kuli bana kidiye bagin si amin ndombore sie albouli ne bagil ay la kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
3: ji ina ma dayin kilma kayin kilma ngage ne diyen joyngi dayin sabangere
1: bat bana ko balan yobangale
3: na dayin tala al kayin bar ngage al ko masuliye keria dayin sabba orren sabba
1: del stil
3: eh
1: na dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kam malompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kayila yeilo bi yeiler kanga joto mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
3: asoi
1: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kainge si belen dang erengis belen belen abaji indorale jain
3: lodi ko lela jang
1: lodi ko lela jo
3: asoi
1: pellet di ko lela jo ba
3: asoi
1: ne di ko ngalo ba
2: good vale ga wala langizwa in wasiapa ine wuki ngazini
3: diroi
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lugut falia kwa marang kwa kuing hasi halian na nyeti yaleki na yani ila roba ziyeba mbele lala na maka duon to bunga wabala njegin marang ye kang asang injago we aluwo ke ye tarang ye nkwa ye alke jiden to bung den to bung benjali nena kwa la sakari
1: bedba
2: nama alansing indomo ngago hatta di duo lote ye le nama ngwa ele duon jainzo ngatarra ezatu ayete ele la
1: atele e
2: ele duon jainzo tarra ele duo rigi ala ele banata lomba kanje alomba ni dio kage za
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te den adi kaba ni dio in era endrang soringer wala ringa mare lombi inas kebal erdi kenas gete
1: kete as kebe
2: kete as kebe nama ela ungi in jay aldi ndwal jay lejela ina jobal haddu kalas idi ne wodo ngwal ko so ngwa gen duile kere lakin maran duile ala ko gulbe
1: lialam buru kal do nakala wasa
2: alumba
0: na kela ko pio ko yenge
1: inzi belanga sa alumba
2: egel nene jide legel
1: mi alba ko dai lo pide lo ngono ko kai sa
2: alumba
1: egel wara jangel
3: egel
2: le jide su ri ndwa de le gel maran jode walan kin dora yo ayo wari
3: ko jaringi
2: ne jode ngo
3: a
2: jaringi ba maran ji jode ngo kan ji jode ngo zan di su ri ku ronja
3: ma ka ba ye jaringi ne merengal piro njanga ba lo neska ki kirgin
2: e
3: ne ji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgin
2: ma gut wal kan uke ne belenye wa udi kena na gizi jundi yana na kisurin jellin na erdi kena juni na ki kuon jellin
1: ki borai
2: yal ki kuon jellin wona me ne jundi na jigi dora en sen janni
1: ki borai leila to la ne njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kum zing idi na leila si kawari la debu
1: e jum gizi atol
2: tolle kuri ba jawil sogs coming na borava tags coming gi yan wokin do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundi gisat ding erale na yinko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme unaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal kikirsingo ini dio idine ding ini ne sungo se al domboren dioke kin kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore ko alin asog is coming niki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki ko lan dain borun kwasi na dain wore kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato ki maluku tel kayinkul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamong

0: sani da kai ga kan gel jam kwa da in barnamij oren uduan jare na ine na ma dangi wen beleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da in berusi kabe na hatta ore ya ker na za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko luasi na real dui na yin kwa da san fora sin yetin gagel na di oren ake da di lo ga na do ken kan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru su kai nga
1: e ki pora mai nan ngana ngin ka asan ki kain surunga se kalung al kikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote ya na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga si bagi ka dekle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisigio na malia

0: el nabau naki suru daing alanga kunde ba alan surunga si bagika lobi lo alka indel din dio anan iskang ba uno surunga si sur giging anan tok janki kin do lambas imbalong al dien tari idim bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alan surunga si bagika idin aba juel aysen gisi en tulle ba awni din bara si juel asan tulle en na nyeddinki bayene tuika wona perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen koboba na dan surun songa tarai idin aba tarra ayba del din ko nyeddin taringa ko nga sur an kay bana karaba kidini nga kulili alan kelne ki nga si dan surun idi karrakawya na namay yen ko lompindo nga kay kuruna lompindo nga kay ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka neji tok kan kona kain non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana ka kire kara lia duot alkarra ke ne lo garim bank liviana ben kwal undul ki basin kurro kayin en nelang ne si karin kawe
1: a tulle maram ben na dogi si lo len antaras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo ya ne masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru da ngi si ko bo a in kwel ala menan ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain songale kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan alomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya de jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwel alan ki sur se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoy nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albelong inaji na azaezi uya ngayezi denga yo albelong inaleji se yo idingna abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na mai belenke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jumi nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon en nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru da ngi sikabe idingis ke bi na ki ngazi idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askirgimba abe en asa suru kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza endele suru magin ba kawe idine en don toge abakele beskir bidial ni mekel diane skara ba kabe mara abaki ke sense dok inzika enala enke ina enze sur kirgia naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun ker akeba idin anako aki nyet al kain kain wo nyet den jenga kain ba enna ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela was nyet iribedel nama bau kisina ko sange nama nyet to gajawe na bona ki enje na inak nama gal rose dem birnya jundi kangun jundi idin nasku roke na kalikil maskeba alang kalikil ma kabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging ela yengda yemburu basen kobo
1: Tulei mayirama endok nas indi loyle enan tarazir singo na nama galine tiri karinka inka jam kwa da yembernamej orren udu anjale nama yani tombo lenda gzise kelkanma kainga naka do gingo kerre keri

0: tane do kai nga kan ka jam kwa da in barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lode tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong energy bulo inna ma ye na firge na ski kelel ye donga kai na kadun surule ay kala de le na lan donga a wala yenin elnes in kwa al kiga fala al kiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alambe urung inelang bais ilong alyei donga marra alanji janina nananana sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi elabes ilong alye ailong in badin jurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure gibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kulo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ulo banji jonas jome na jire ki duru na zjela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa alge illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udo si bas barang mun jeytel ngay kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso kiki kurungang na kurunga si dog jegil ne kendili alang buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balang ku yari mba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba sitani ne di ay bazato in alki ngudonga pi ji asang enjalun duo alkin si fi nama kurung idi dog si kilma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alang in nelang jaso idi na lompi ken lomperele dog inyang kwa abo duo elalang kimbaw ala junti balang baw ji yesi asang jawringi na alang bero na abas jawi alba ji alba asay na alang antong kaungi in nelang asang in nelang kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokeng kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sibagika na kaing udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derisi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la sikia ming lakini dere la sikuwa ni le aba kwa ba na ele duwe ye gigi air ni jia bajero baje le ya mangi jisi ni ye ba jisi uru nama dinga le ong na kipa rafatai kaya nga jam kwa namagal ine tiri karing na asikir kenga na dok daing jirisunga in daim buru nisi tabung kare na kaisi na kirisi in daim buru alku akwira lang kabe na tena mai na karing namasgal asakir kaiti.

marang abiji josane na ke enjio kwa ele usi halin kuma ele bele kisin kwa tan bitan ele ungi na siyansi da yungo ditan tabu njabia na sengkwa wayal bele na dulobu sindio aba ilo nasi aridik tabu njang kimbar ngasi bas jo awar asandok yen tabu ngkain ele ba ilong nese duo nangin deng anijang den tabu dolang nama jaso ele nangin si nama jusungo ele nanti utok ba kang songaning kire ingeling kira kangara bo kiri bandok kola rei apung kola banjayo ki ele nanti utok na ele rei kala banjayo ele rei ingkeng kola gal basing ngaring ya nyet tingaran juga sang ele si janggar wal juga sang burus kul si janggar kola lia nama sang ene maja doba ele na bele tobung ji asa bele tulle janna ele na dingo reng kwan deng dingo reng kwa sista bundu iti ena lomba ele bele sa song gup jana sa jang ding kelma lala ele bele si king alisa jaming king alisa jaming bele ena long ena long aba ena ka kialan ra ingeng aba ena ka indale tulle ala iba aba ingka alang inangka inalang asabi jan tarasin basin jamin king si dalin nama inji ila uung ina ila tabu jasa din tabu al din tabu leke ina jawa al din disini ila tabu din iyan diyo kurona din bang na ila den iyan diyo kurona den bang na ila tabu ina lomba al din disini kwa nyatin tabu orang kwa tabu ji ina in tabu nga jaba alba din dalin asa din surletir ala tabu kwang juru diyo asa kena kwang ji aba inja na jaringan se kwasi ila bele jwa al jisi dalin kaya na kia injusa bay long nel kwasi dule jundi na jaringan san kwasi kola jundi na ila uungi na daimu wengkwa way al bele na dulubu sindiyo jidi nga se jaymus king orang kwasi jwa meng war alam kwa ila bele si tabu kaya na skuldungol niasa duo ri kola ludungel ete insipya na nikiri na kila kola sigal irija na tani ingilin pia na nikiri na muna kola songay marang aba ina lang akaba na duo bi duo mbelen deng ila saye ke alamba den tabung ke namaye ke mwai kuinja rungwa ila batarray

ila umi na imitila ci kiyansi day mo jundi ingir jundi alan ki kay nguro tulen de ar kerengel ne jundi alan ki kay nguro kitar rayan gel kasan kay mbar nasi kaming na kay dola ci ila yi na way do ka wasa de lolum ji banjilong na singa jalumba nan ningi sun ila wungi na day wo imitil ci ki dulostan ila dulal bu sin dioke na ji abu bu sin dio janna jilong na azal mo ke se banjo na mo dulo ji mo wala dulo ci wala jajal wa dulo na mo jawi pabbin en dulo lal jawi asinyal mo en ka dulo na denga dial ke na en dulo al tiel na en dulo mat al jawi lok mat ko akar nga en dio ki islam ila en na karabal dangu ubia dangu wala venalum bal itage den dio kumi ke na ota zonga ke na di ki kaluna din skia kalumba na ila dulu la bajay mo dulu to lebo ila ungi na dangu da metil en se ki dulu busin dio arabia na ye na lombal dulu ho in ki sense nas beleng mar ye wai si nas beleng na ila ungi ki ki ala ila dulu la kaiba na mokwel adan kambela ki ta sakain adan kambar na sikwa nyetin do bi do de asa ke den tu nu snyetin kwa ke tulle nga kila bela nga jita sen mo phal jabun na lakha je jur sakilal tulle nga ba na hawlin kan kila udan wor kro na utka na surunga se koel tullen na sing ina kongal balen ya in de na in new na in den in pia uta jursa ci banyetin tokkan na surri do tokay na dan yang ko te dok utka na ndok in en yang ko kwa karnang

radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling ne kikil mang simming al dayen gwengi yei ne diele sa diswatu lei

0: osai kibarai na bara fatai orre kwa kinga barga nyedding albela niki yonko na kwa wama inangi nyedding is osoka walang kakireba lobi lo albi bain ato da nji yungo nama illai yebal ki duldi kersi kirmela jir mong ina kirsing alki kwa ndali nenga enga na dog illa bela aldengi nkaming nama kiembal danga osna digge abay tinjuni nama kul kago ayina do majaram bain si bot kawi ei masi jingoke jago ma jaram bay buru
1: so ke braina ke bora fata e kay to sindi e dandara duya be na kere kondul na do gene da ngor ren ke ngor ren aka o alje alang ki ngi tu mona tabun ko e menne asado kay na tabun as kausi ba na maru ngi kwela be na facebook yeri e kese ba ine in rimenja alje samarinden tuske wal gal barinde samarimenja alming liani fiana e den lo pa la bulu dio abajeri ba nyum mona nyetin kay ngi alje na dog dain dog ide tule tipke e banju mana ke tarasi mutu akida ke e aso ke braina ke barapata diktor ete na mai ten songle aliyei a alompi kwasi pia longa songa le na lompi orenga songa pia na orenga songa se longa deang a elsi na buruto gindio ya alam buruto gindio ke ne gine ki mutu akabe ina ete abajegile ina kida burudio ete abajegile kida insuru e jumonina orenga sa songa gine de aske imba na illo le namaru kwel asan illo si inkerring albani fiana orrenga songa igalba kwadi kurnes kwasi waso waza kabela una orren sungin abani fiana si inkirginga ba sa songa tabun kania na marakida entas le alkain ei ailong al in orrenen orrenen orre ailong ki alan surunga se ai kirmeng an nankedik illong al dogboru ki kan konai wala buru dai na kwadi ke ne jela ge na kele na duoni el nan ken aya sa sawage ide burudio na duode en wose do ide keri na lo ke ta aslum ba digba jisi long do en baral ba jijang al el na burudio bulo na illole ki ay long alang sornga se ay kirmo illole alan duodik bar sikin ni ngere lo ay ja kones jo
0: ki boray na borofa tay majram bain in namatarai al ki kaluna indel namadem baldatok imbeleng al erikene en kriya jirmo ki kilman dio wala ko ki dem belen kriya etiraf akhlaqi etiraf akhlaqi mayna inma docteur ray neji awlan inga jirmel ba inal duldi naka neye kaispia alanka ye ananza ine namadeng elele firjenke abakwan orrenga jegila na dai ngorren tari nama kergele na orrenga kilagal al bullying wala ga ving den ka ben ki entari kawe niki kerin kai alan do di soli na ma el neji kerin jundi na je neji di sosi do ga ngaji lelba ngayngi na ka ine ay ne ideke na galin kam min arring al ngara ga sakabi maraki na ma firjale kai na ma orre do lon awa min duon borule nya bele duon bullying baw bele zatu alji jang na kikie bangalang orre birsingo baising ile duon bele rising eno menan inyei al akhlaqiya nyei ni jitindel ay asaka kiji kaidi na jijelungis al kawrang na kalungis al jiorre jang na eris jang alangi jingo la eris ay ngalangi ngo na kwantu le kay na may kiduon dali jingo ka abadu en juru di le teyei ile jingo se ang awiba ngayin na ba awiba duo kersi donga wal gal gisin wasa alum na albais gal inela ngwa jini man jom mangal iwo na iringi ay lan jawi jinas dali duin jen kay la kidwin dali jingo baral inen inen ke insi na masa kay ba na ma kay ringa wala kay taringa sa kijur wala kay kwa kabi na stari kay kinas kay na jirsin wala kay na kwa na kabi na tari la karo in nama digi awle majram bayin ari ihtira bakla ga keba nama ki bele kwang tari kaw na kise nga tare ko ore duo si ato abajela nes injo ji anesi jalon sa ay razum o ay le duo al inen jiti mi ngi reba setio inga bele bal ono urgulo na agil induo ye kang ines ka bele ngal anen jiti na ka agila ba e yela ngurgulo lolo mi ngi reba diko idi anazibaidi naji yere java babon ba gambu da jure
1: ni yasin jalon bal gari al gari mi yizatu
0: ne yas jalon ba
1: e gel ne sta
0: de al gari mi na ko yela san jaru wa kergel fiya ne yelo bulo aba asa irul al pm baktay in nama yenas dain yokin na tarifi nama es urul nas kotoin asan kango kansi kiken suruwa in aba illa kongi ba idin aba ki sursi akirmo ba anan da kikan na alduo ke elane jingin geba beleng anan ila duo si injasi al yayi na garimi na duin ayba na garimi na yan ngayi adini ninkia na jasaba na undul nes ka beleng aba ille ka goban ko marra orre ko na madara jelle ka gul na jitin jiti aba orre duo si eriya nga alangin kwa lompin donga a walagal walagal ona agil umman sinya koroni pie yana pie barang iri no man sin lel na aslon baji asa dingi si jellel kila kol da kinge kila kol da kinge zat iri ne le duo ila orre li jain zat na di kirsi ne kan mal fordoy ne ji fordo janna ze jellel asan jani walagal ji forjo janna ji zata ki garim jima na asjalum ba orre al corton sodi aba inwori alba talanke ne la talangal gi asin juriba ne nen orre na ma foyti fa in na ma togi asan menen in kai etiram akhlagi alan asan bagi kai dan sur na san in jim doing in albas ka doing sur si wel asan doing si wengi na ba ri kalan doing bulo alan ka war agonas wa idi na ba zuri ngai sa ka talang enga in ke ga falai inama en orden dio ke ken koranga nyet duidi annan sabanga gete bo apanga wala tabata bo tilla sursia kirmela ba nagalen kam ndok al orre to gin tarika wala suru to gin tarika na juru be juru bas bele kerke inama en tarai na orren taringa to elanan te bunjol nama iduo si seker al elanes tawatan na lagisi na enga jamu be duo kase kange stawa la dinet le la kay neng alon aba enga mi galbi jijan na dagara madil na le duo yi ko el ayla ngi ji jurub jabi nes li aso ngala a ina bera to ngi so nga wala aba di kenes kerin kundi e yido gi jingo nes te mu kago
1: ki sai ka ba ye maram ngi ten sok le aba yel na jegi na te ki ina de dain suru al kay ina ki da ngore sok it pago alan ki do kan alan do di mbara se gibe nja ital ken indeling aba mara illon ku sen ase na pedo ina lomba alan ina lan jergen ske sa nduzia in ko lan dog dakke yelo mase alomba ila se alye pe mase ina lomba ina diti yidin din da mu yarto in do in risi asa long la ke maral ke dur na pe lolo dog in ko liye to yara in do sa en waje njaye ay ya hay nir tarangi al jawto lebe jibas jawli ide ma kidim belen den dora na kikin ta amulan den dora ela lo mungkin ela sel yepa mungkin sin jeyngo mara kidi kana mena minye a ki orrekan den burdi orrenga songa kan
0: badba
1: na kin orrenga nyet tingal kay nye na ngwa ki ngwa se den buru kerin na den suru kerin na duo buru ke se aslom ba bas ela sel long ay dal ba kerin ba yey wala ela duo nan dog ela se asan ngwal jurono jo ay sin jwal al ay sin jwal alang alje ni jide won den burdu katis dog jelngi ye dog dora it aske banan en kwaran ke je taga
0: badba
1: na egal ene kembar ngana den burun kwa ye bas jisilo al el ay le jibula ji surun den sitjang indo se ye adi duo ker palela duo ker ke jela duo na kwela ngiski ngasi korini tarang na ele duo den kom no se na makin kwa se kwela ngwa ndio tok tok kelo na kempia asalo ngalieng
0: na den
1: kom apla na den pera papia ilole ki ay long ki den tas de mining ki asan area kurngo king kwasi illalong alang kwengi na dio kelo simon na skien simon in kengi na ki kien wonka ki kien banka wala ilondo gyensi alang inkim ya bimangal inam balo mamanda embarun kwala la mamba illalong yesi alang kwengi wala illon tan ki den won den ngelen kerge ji mangal torik bargum baru gel wala jer man torik baru digle jara
0: lolo king kwasi illong sabate bwa silla alku akilage bal jura kilo lege alle orden tari nga kawe
1: aha
0: ye red wole red wo bakke bas tabuke alan kente bunga sikke alen kwen kama idara ali wala alan kilen kilen ye loto kongol na dombore kawli akarin al jegil ay elle aduo ene lakiana el kia sa inkwalang ine ong na ay sikwalang ay fia neji dok al ay la jala ni illa jon ngi lokani kibal jito nga kanga ay la lokani kila namas kila yanga sinyet bo ma dogala kidge na ki mu ko singi na sakalwa no sin wa ki al kwel suru in ya mushkila kona alaiba lolo kona alba kila ga jamin asan jalo marra al jaying dan ta ayush aini ne duo bi duo nakin kwale ke nga war alan ken kola kin urgulo idi nakin kusenga bi wara sabanga al na ele ne duo deza kusera ela alilla tawraja na de dembele kerke gil naki al kwel ala surusi kundina inke na tori wala ingalomba asuru dayen elen ken bayma kiliringa ingi na reida lo makefi wala ingalomba ar reidungo nin enga ne bo arage alki alfidana ki alifa kuyi asan kusi lo makefi wala kamalasi na alke suru den sabanyet fugo ngana jutai ine asan imbalung imbele alke ren kama al asa kona kani al wongin tas ki jayo duongal na yenkin kwa kifiringa alkein kan innen kein na kanga keringi ba na kanin kwa furigale kungene kwa elengale ka kenga alan imbele simainen kagilal nas insites teska kin kwa zuwa za testeska we idin ne yen dogola kinyet altaringale kin kiyenge na ma dogola sin nan kawul marraji al duo ane jang abaki ding ere duo el na kwela san kin orren duo digisi innem pia alanji jaring nen ka jano ba namas illa tenge ke la orren al den suru ke nyet kangare na duo na kin si uringi le akin orren al ine suru ngi ke nyet namas den eren kawlar
1: de gan ji maram doktor ye ka kan wela ngi so waye in duo al wal den wo se dan barukari in duo na man ne pia bele di ngi sinan sat lomba bele di ngi si wi
0: duo ngi si
1: al ji borun si jang adi bullinga ke nan si kin iwi
0: badba
1: adi kawla ngi ke ka wat nyet bas kin selon
0: badba
1: na kela ko ngi si aslam ba
0: tomi
1: in duo si adi ilona er yumwe de karal yesi ke kanin sot geldi yesi
0: ki sot inin aldi
1: na gal bullinga nyet ba kin ngi na pe de sa ba ke ba ke
0: lo ele ko sa ke ba yesi ki ke kenin ko senga ngereldi ki ken ko senga ngere nasing in kalunki kain tenge ngal kain al innenge neji aljel al dumon kine innen kanga namang ine kawo ji ine kai indiwo aljaw
1: imbelan kasiyara ine gari
0: ege la la la kais aurel balo ne kari ais aurel ba yini na kwa gine nguruba kari do bakke kel kwan tenge kania ka dui mushkel ki tenge
1: ti tenge to lei
0: ki tenge kai ngaza mal jikya jo lolo jong marra kidini ngadab jong naba ku se jumong e gisi ban ban kai la lolo le algi tenge ni abai ne lan ka in si ban kase lakin al duela duin belelo ila oso domi ona iwi ona jiwi ona bulla ku injiwi
1: na warre indel
0: lolo jitebela marra ken taringa lefi
1: ko se age
0: alan inga ju kwa ba asa bulling na bele idin iwi asan kikiye ku senga a lolo kiani ku senga ka dan bela sin jiwa kiani jitigaji kingo nga do wan kungul ba marra kinzi kalung surule alki kan na jela na jingo alan jong marra lan kitenge nga jong ne kuringi ndora ba kuri lejela alan ki dan ndora jel abagi ki kani na magi kani na ngi ndwa bazin giki duro jel inna ma yena taray nas kwa kan nga ba
1: na diktor dokke ga balai andi ba ine taban kwadi ki mburmala in sikeni annandi wo an ken sabele a hana el na di mburela ji aljenga nan ki wo kin ku ku kuzin na ki wo ku sele na kania kwade ridikse kain wala paragle ridikre men ka wena din osom ela min din wo ngere den tin osom ela na jungi tifa ala nga jungo ba
0: sei ngai dok ye du alkenas iwi ye bal ben belen kwasa kan nga bayki lolu kwa kai nas kan
1: ya belen bayi tiya sei
0: na asa algis kime asa kaduin kwesi ima na duin kwe bas den kwesi gmail kia ne se jalonza anen den wo ngale ne kele dengu ngale lole ke
1: aljene ga ina le ne ke
0: ne illa no mas kwa nyet kala na illa no kwa mbur ngale nke illa duo alan ke ki kwa na uno sin tenga nyet ke marra kuri li alan ke ba
1: aso
0: inne lan garo kuringle ala nga keba anan duwe na staba ker buru kerinke na inderin kila buru kwa ani kawe ine kinde ben kawa lolo duwe na staba dai na kila kwanke kuringle ala nga keba inne matengage marra tengage sika ngisani ko ina fia nensi nyidi nensi talamfi aba erika kirenga ben kam mo tengesi asan kanyi alan ka kirele en idi ne ngiriel inen ka kirenga in ama may nan ki surnga in kirmo al suru dai ngin ken orrengal ke nyet ay ka wingi na ay nin kongol na duo al naela ila kal keri go al naela ila duo ne de ngutar ray ne le duo bal de nguela lolo le duo batel de were na ela de nditi na makko na makko al keri na de njangal ke na magal ku senafi na go senga ki gabine fi na gabine ki garim keri de njuru na tarifi alang ila duo si de lolé kay in anan ki ngudo nga kasi a nyedde se kalnga kwa alkele na suru foring le kungul ninge kalnga si tiwing na duo bi dual el a si kabul na jayinga todik ay ninge kay na tenga ay nimbeleng alang in tenge si failen kal na intari si kaunga na failen kal nas in kalunki alang ilale kaunga alwar kawingi nan duo baran kina kariba na duo aba ko sefia kiki nyet al kayin a alamba bisa de ngi kebi in bes il long alan taraz je a in aba in lole ka ba gel ba gubulal akara keba kianan kirmo ya duldin koy marra al karaba kayin ne ke koel balani alang ne landu dia alan karaba ki ken koranga ju na in tilal al kayin ay ba porasi ji ngo ay worele na nyangu ya kenga ay orrele na ziam ko akenga ba akewa na kila dola zial nimba egel le na kwa mama ngas ke
1: dinga mama ga illa ke na dinga bambar nga ene ke na dinga
0: ene na skuru ila dozi inena nimbai na marra tengenin ke alan ke den doraje nan ke tengen doraje na tenge ingi nga lomba asan ton kuri dele donga inela ke lolo tenge ni long ton kuri asan ko bi alkwa kimbang na orrengan temu bang ya se dien tenge bay ne dien tenge kibio algi bio kani idne bi mbwa e ke sa bay ne lanko abay dara ali kwa na den tenge kayo na sa aba kuri sike na singa aba kuri indo si alki dan tenge le dimbil ka na jal jeines ja nang ile ton kuri nga kwa ba lolo bi kimbang bi le dimbil ba e na matine dimbil ja
1: aso
0: abay en kene nga alki kuro na ma dien worga skela na kuro in ki karabal kayin banyet karafinya ngay ni ki ka fala yor ko idi ni ting etinga ne kayin a ila do lan kere ronda al innal an kene noskur ay fiya alang si donga el na alang innenke kite bu nga ki ki ton kuri kwa nga fiya lolo ki dara ale ko fiya
1: aso
0: bazin ko bi kin kwa nguru da ngala biya bolumba in al anisu puine in al nin fiawala alan kila si du ba ka aiza duin ba ko lo duin iya na in duoza to isa pui ne ne dara ali na kin sai nin ka in ara lo mbal bele dimbil ba na ma amno lolo ken ko na dai likin na sin diembe le kan bi dara ali ba na ma in kala na nga in duo na in duo ngana si pui asa nin ke 30 sene hi 13 sene kai alang induo si stare fi de rei nasken kangen kwa inni
1: ayo kobi
0: eh
1: ke ayanga wega is
0: basin tari jo de rei nan tari sen se jo nan ki ya rabani na ya uno tari jo na masken kan kwa jir kila kwa asan 13 sene ko nga ba jaro kindira
1: eh batba
0: eh
1: era le kan neba
0: le sunga afen ka
1: eh
0: lealbas ila le jage le kingu donga songa kusenga kai na makabe na ston kurisi kania ki dai nga asa timeng ya bisbi bai nga sabani na masinga induo na asan kanya alan borun tarifi na makela in kungu jidin din juro zai ka tari kwel ah duin juro itingin kwel alan tonga tumo na maskara na kuma tonga tum na duin juro ini an algal dauran an tari au nas kinsi mina kinsis anyao jigal dong nela kuma na borun tari ja na kagal kingal korangau bona do zala daba bika madarsa inela na nyet
1: na kutumun
0: na ma inel kutumun in duina ska jitifia ya njijang ya ha induo se ke ayanga nin na induo na inem fia na nyet wabaton kurina menkera duo na iringa lam pial bas beinga bas
1: liana kade ngora
0: e la le ngora
1: aso
0: kin ko ineng na ma kaungi neskiwe ke lal ku senga ke inar ku ankai ne ingiri nabi tari bawo na bundu na loto bo na oru bawo ka ka bengi nyoji bet ay jara ngiz doing in sin denja jibe yakines kwa ineng da no ru ka wenos kumbe ilazatu na ne alfia duon tari anga den tari anga
1: ya ilo le docteur manama ilong aba ilong al kwa kidi ngam aba ki kwan simmon ba na tolle mbo na kidi do wal kwa ngam aba ilona na kuro irtin na wulya mali mbataran tolle mbana le ani fiana amma taram kuro irtin kuro el albas ko lo ke wal gal albas ko erige
0: aywa
1: ilo le nama ilong ye do al jela no yal el yenken suru ase bagi ka mara yesi do ene na lambe
0: e do
1: ene te da mbaru dio
0: naam
1: ine kia saka wala ki kia la anke la saki kiwi. Banku wa bang nunglo tokami. Adikie mbuli nga lage sobo nga lage. Nanglo tokami. Mara ete nso wale lona ilole kakuluma kwa gina tazli kiriye. Mara ilole ki ilalong alamba doksike ina kanan. Wala ilong ki ki nkwase asan terika. Nasi nkwa yoka tarambi albela. Bimang. Al torik dig o isinam balngi ma markete ay la enkal bako anyetin so ngam baraga kan na albaturu tokkan na ku sala ke ba na ba dele kayin ku sala ke ba bi al awna kibi an kayin in albatorika
0: aywa
1: wala illon ken kwasi la kira san rin kaso gina ma ila duwe nan pena duogi sin kwanyen ka sai nan ja na kadu kiji ran bas ku ron ina tole tip kayin
0: na lolo ne ngai
1: ina la lang induce da kelan ke lokina kelas unsi e kwa wala kido nin kawena yesi do kargiya masal nanki adiki ko sai nan kargiya adiki erike nan kargiya
0: lolo yesi ki da kinin kelonas unsi e kwa matsiyalomba
1: aso
0: na li aduo na sa jwaba e do men jawgel wala asjiwo ba yelon sana ki nan ki bidin fi induce jwasin kensenga iding na yin kama duwa sa angeba asa lomba labas jawli iwo sine liafia na mali adi njurule erikerja kin kwa asawudo ngali nin kayin bais ilong alba eri tedigi na wori erial wori alansi yeng dieng etrafie idara ahlile kay na idara ahlile gal dieng etrafie ran ilong aljual idara ahlile ye ingalanga belmba le ki tonkuri kwange lolo ye asan bakke wala ye kai ye al mustaqil idi nekina kuringa gena dola ki nyet kuinge na ka di kane kenga egel anisi alundi je asan bajjay onon do mustaqil jang na dim baj inay na insi na sin den sejwa de insi na sin den so insi na sin den sejwa na ki nyet nas enkal nga eji al dieng tebujang na nga kama bal yen tebuage lolo ji al dieng tebujang in nama ilong alang kain idara lele ininike
1: aso
0: mara aba idara lele egel tonkuri kwale na kwadi akine kama kain tonkuri kwale lamba inen babda darmaina sabato beri dual idara lele ilong alang bachike asan duo bi duo sin bele lolo ka dain bele al inen dain tare al inen jido gal jaw ile yalay ba ka jisi ngay la lu bal ji juri jingi wala ji burgu ngazay wala ji guja jisa ile ngolu al orden ko jan na ka al dinte bu an nal ko ronke di le na du yaranga jam
1: na jitu ka diktor kam bela ngam balong ye itore en kay wo ke la al kay yi yen wala erdigas kay yi balen kari al ton kure lo ker yen ka paske ngale ngale en kay egal ki kay en uta on kure ngal bakika inetas degle yalfa kana dok aldi vel borudike aba kere na kilenge yem borungwa tarade lo na kaldage na kele na kilenge nas ku menes ki duwa bara korkeni ele tinde alba sas le kritia namaskande duwa talba korongi ide le duwa sinama de remerika be ina alba sagi tanjo lo kera la keba alin kamal hilla lo dike dadi ke na kawe nal illa dale kan nalan kizimo ay nal ina nanan biya nal sale yen sidien diem burundi enkori nyet burundi enkori enan sitar rempia en ci ko aba bi no duwe na lam bumena lampi enal duin dali alba namba wakti enal bo bon na mo bagil ki enase alba sey ayba era sen mo remire bo bi indi ci karas namba den na bundi akia
0: ille dem bele sey
1: en na masin gele kergi ti amara ma na mitil di ken wala ngal dona adiki sensei na enga inna na da ke da kan ko do ko yo ngal ki
0: badba
1: nakarok ay adena karaybo nama ide ay tarifia namas ide koyan kwa mayne ide galdele long kwa ke neki jel kere
0: yebet
1: nasin kawale nas kawale nen kela en kam megala nen kanne al ejen kanne ke ke belam parangena
0: ngaya lila ton kanne
1: albakene namu kumina lo son jamale na sen son jamale ha nama ide nama dole ke ngi na lo ini imbakile badi mangawale na ke
0: yang
1: allo ko la lankon na sogani ko ngal ejinga ni ide indo alanga lo kerin na manyana lo e lo ngan tolle yegi madil na rong real bu koro inan jeila na ko en kamba do tongi ni lingi riken na na ko to ya ko na kul pugo ngi rele ke na make na ma lo kane
0: taray
1: aba lo kane duwele na mas bago ker ngana ma kundule ejinga na ba ke na ku mena do ke na mas do bago na make na ma ele apaka we ele apaka we tarna nu saibo kala na alkain ko yonga kin kayi ide nama diyan ko edik ye nama kakawe ye nama songa re kalde ga kariya kali dele imbele ba dilingi nama kalde ki tarangi an dola kila ide sok digle nama kain ko yonga ko edik nya na ki diyan gor kin ay tarake nama kalde nama ko korul kin yeng alkien dogola ge aljera ay tarang kien dola ke nama yet kalde ge nama kena sur kirtingul nama kena dora karige na dora kurie duota dogala ke badam betono sugiete ko ya ko akim bikin duota dogala ke ba asam betono sugie jegin ay ICA ya na ko ya ko akim nit burung si dage na ko ko lo la kan do yendi na ngul na yen kane zatu yen wala sakal nga waya ide bere na maskele ke nge na masilla ka gul
0: tong la leska gul
1: tong la leska gul alliance duota alliance ya
0: ayo ya si ya
1: e duona son ko al bonus ki ngane ya sibela boz di nga pa duo pela na pilanke
0: nesbela
1: ala kuzin ba nga sabe dama kenes kele sekele namas ya para kra ngane son ko al bagil en kai e al diga wisina long na la kai ala sa la kai na kawe ala al diga wisina long namas ko na khalas alanke ki ntanga tarika aba as baitel ban ko ngia al basum babi sa ala ba meni ni kesa kalum kesa kuro kai alanka ital ke indele mara asa sa ngam ngalam bonyer na nat bolabo digil nas bolabo egal ba ke na maton julun kawe do san julun ake ba king tonki na ji do zuru ya
0: ay
1: egal khalas na makay kel na makama ki kur ngo kul gel khalas era beles na mazlul la kawe na inna ke la kwa al inna lan kendele ki illa long eten sogle adillo na jela ke ran ki nas kele na en kamal do rako aka na ko ile lan ko mara lo di ko ile lan ko illa long se ala lo jani na kol wala in sin jual ba fo ide tawra aba joy nama ete bong ya nama ko na kirti ngoy na kasay so ko nisi bungi so o sabungi abas au bonga na biyo ba edima kagir kayana illa lon kina alan kitenge ke lantare ka wala dosin en kwa e al jong nama bung wala wasin kwa ba nang ong na sin wa ko ba nan bung na wa ko ba illa lon kike la tange tare ka wala kina
0: yo jira mo sese ni o de lole ngalon balang alan kitem ga ke lantare ka alba jong ilong alan kike tenge tare ka al kwa mbor ngo nyedle ke
1: ya
0: dian nan duon borujel naki jeri be emblindin tabale ala kerre jundu lilla koldani na majel na burgwa ja na sin kwa ya asa jeri na jai na jong
1: aso aiwo
0: kila kwasi basin ka ya kai bella na banni e na ailong dien jong ala ngai blong na manga ngai galal ko ila ngi tinkon na welka namas en jim inal dual nini na maning ingel dual inela ingel din jai ngi loy du nga kurole na ba le duale na mazando na tabunjo na lo lal duidi na singal inkalong al asa el ine kenga na jawla ne lanya lia adikere na kere na burukeri ala nga kania ba ton kuri na taba nga ho nga ni idi na jela nga si taba nga ni
1: badba
0: dinen ko nyet na mas taba borun kai na jal borun ko je nga zamba aba jel na jasa na mas rang al kal borun sida ne boru aswa ki boru doy ba kin na ba yenge asa su al borus dir kere za yenge da buru del kere na duo idi na suru den aiba na kewa ken akomba aswoi ba
1: sai
0: idi na ze long alamba piana na sekene la
1: na maje na fiye den buru
0: fi insi il longa mi dara le nyet alke dai suru na man suru ngere ngale alan si ye bakke inna ki la todi ka sakai dai dara le anin si bajaki aba nan ton kurin tabara am fi aba nin na yidi na ton kuri ba simbere albes ka jo na mas ka ewa na mali ajo na ja
1: na egal kwela ankira kwasi kembe ala ngi jikero
0: egal ni ine ala i dara ali si bakkania azan duwe nga benen ba gel ne ki kijin ke in tenzim le wala en kale wala en kale lolo ji ba orren jang ne kin tenge ya kinge na kwa ki nyet an nan burun te buage din duge din duge ili ne le tari burungi na in orren
1: aywa
0: ya nan burun te bujang na ka orren anes in walan in nenja alanja kwa ke inke ngorale nen kan ya na aisan a sense ya wabaini ne kwa mburunwale kiyo ndering kwa kine nkiria kwa ne nkiria sinaba wala kal abusini mdola ke kila insi ke ngannan aba kurimilla kike ntirimila jawle zina den tondwidi nasrobok au lesin belan ailong alang aika aba kurizat
1: alboru
0: nyet alboru nde kurizat duida zimbeling ayran kaka
1: na elayey
0: nama illa duba al innen nen ba na kini yanga lagaba na kini yanga lagaba borwal ken al innen duidi na na udon al duida nen ba
1: aso
0: na adat na na ila duo al dien dien tabui tirimbil kani kangi bagin idi ne je orrenjang tirimbila pa kani na zin kan nan leri kani alan deji ngi za kai ngadi de ngi dige ngalan ki tirimbil duidi na kwasi ken udon a hillempi mar orrele ilen kela ki nama orrele tara azinkel ba morre kwa aba inga ka ngi banne kwa dinga al kain kania danjain bantal talangi ne suru bay ndon koro ini ne ki ba batindil fal yakam ba suri kanan ba dalin orre duo akwel balan den orre duo lole ke dik wala san den orre duo eridike inna ba dan jitinye na isa kwa kali na kwa kan maikin al ko honga ke na dok otanga songa kein kwa ne dio kerie a na kaini kundi na ba kila otanga se karaka wi balan kaile kaungi a bes ilong altaray idi ne oredo kein si den jaru se so tietel ki den oredo den jaru na den oredo ma den jaru se bow na den oredo se jabiti na galim belen al oredo na lo lan oredo munje inama taray fa kin udonga nyedding alankin udonga kay maynan dan surung illa sa jeldas gozbaran di okunso elong ke la kwa al elong alan idara alege alan kwa ki genen nazin ayyane rigeliya kay liba de rigeba ore no ore do wannan nyenjang ba den du janna basin den belekel jam na bas den belekel jam ore nyet namagi gisi nan wala namay gisi dimbilja idi neji in orren tebuy na jawri ngalande belekel jam ne indo den bene enen duidi na asangin kalnga orre ingala lon basa min idi na orre war alqua tengenga kurul bo orre tengeskia na si orre kurinyin kem beranga ke na manye ina suru jofo orre seri ato iba marra inegal na ma dai kusse kayanga na kiunga si idara ali kwa kundi lens ki tayin kundi la na kwa ine kawe na maji ne tin ton kurile jayin na kurozayin na manjo kai ane fena na duin jaro ina gin duwai san koy ngudu aje alba ne siskela ne ngalan alan dieng dieng kurule inello
1: na gelas ni
0: sija lo inyai ba
1: asin yese ken tengere jam
0: lo idara ali ye marasim aske na kawe na si tukusa ke na si jingo make na le indel in nama yeyina ela na or udo uru na ile duo asa gisikere na ile duo ton kurileke na gisi mangis kelde ngundu la sangis kanul na ngis beleng eriya bas ka wabal bay ninja ne ine ina mas kuroke na kin tindi bot bot nan na duo kabal den kirin kirin na nyet orre kwage ine idara le nama nama darma sabato be na ba jijirsingo ine ton kuru duo no son kol jijiti ja ka jiti ayang egal jijiti ja kise se be singu wa ega le dingal ka jitiang idin nay undi anais kasi jere ki durujel ega na inga lomba adi duin che ga du duin umda du duin charta ya du duin ki alan ka ang nas nas inwa al anin ko esi kel na kani al dain tabui alan ki den duka ne alan bacci ka alan mustaqili alan ki goto do wage ba alan baki orrege na abaki ni nga kayimba a udonga adwe dia be idin na na suru dai ngal suran kariya nyet orrebu orrebas kin udanga kene kin kwa kin udanga ta asin duidia
1: sey
0: ki kay ngi na kay udanga nanga duidia bal kin kwan duidia orre nyet orre nga nyet sin lan kay aba diye ngi dara ela nay le belesi kwa bakila kanya mara orre ngi si selai asa orde kwa ki marase ma inena nkele asa ntukoso inena taraskawe na kwa nganga twal anesi kurikawi dying orreng elala
1: akeba
0: na dokulu doage ba ki se nga taban au bueran se nga kelbamba dying ine bela samarle ana den to nga pano me ine radio samari ni den dio no ma belenga tsokwa so ngankai gina ba jeri le ana ma duoju mong alji juela de pores ana radio samar por juela ma de duoju mong fa ine ki ba kense nga kirtsi ngore kwa idina se yei na lompi kwel le vieye na lompi irel le se yei na kwa tabundwidi le vieye na kwa ze fuldu reye
1: aso ke borai na ke boro bata editor na se nang taras jaro na na ma jingos ka na sa so wata gatini ense ina ma menne nkuro a sette nas dan tombal kelkam nama le akayna kingo jingo kenen belen albarunwa kikengin kemborone kwa jalo masonga kengin nyetti na borungwa gina surkweli kikangwi na kayin sikanan nas kaungel barngandiyo na
0: kemel
1: yingo sikingo
0: kibore
1: asoi

0: wasoyi kibray na borofotay orekwa a albakere kirsinga na incoming asa dai nungi da ken asan borakaran e namaye inas borakuro marra kainsi a no tongin dio tawrakuro
1: eh
0: abajelalan jeri va innelan ja radio samar namaden dio jeri lalden dio jeri namadiri ge jegi lan jidele jeri di banjumong rige fornay la ken mas jige na bakwela rege rige ken ga jegi dok no bajeri nas keljam namato kultari filum nato a kiboray kainga na magal majiran banzi
1: botay na kusake va doke dik dowali yanaji nan jwa namadogen akwela len kwa dimba dingi na duong mbadu ngi lo sina mo ko la santarika ala ngena lomba ala ngo kirsing e ideal ba jeri ba ide lo si jeri ga aliye na rew de samar pour que aso mar men ki boray ko ko sina kinga ay na ma ine e inji ko na ma doksa so ta gatini dan ta ete so glear ka nyi na mo wela la ngwa ete ki ka orre al kinni ko ambor wala ki uno uto ko songa ka gele songa ski ki tore kamani ndari dio kanga
0: badba
1: na akuro balan kagil darin palka ke wala kaina indeling
0: badba
1: wala kwa ke kanna wala ke kanna ba mar al darin palkuro kyo nokumuna kaulu murre asa kwa kimele darin palela dio ila askanga bana ake haba nana ma inkwa ayelan kila koran lekend wal kaulu murre ila inanke na man ital gal jeyin asan kaina dain tong dio wenga dain dar dio lan ken kwasi dok bulo na ine alborun ka yin nyetti na kwa jaloma nyetti ken ken borun wal dio kwa surti ba en kweli na ka ngereli boru boral dio ko bas kurenga ani lon na ke lompin den sa ba ki koran ke lompin ke koran kwa surti sa son kweli inan ba en kama ko ki surun sa ba alba amma tok abo tok kan baraji al awran yanni kila pien ajiru kila oran ajiru tawla jiru kala jiru kidan worala ba marabine alba amma tokkan ali amma tok dain suru naba simmon ke ines kirginga ki ete ina kidan orre ka ngina orre por al dimbara elna awla nyangalam pipu na induk urum nyangalam urum po ka ngina ina kam membal ko nas ian den ala le kinginas arrakiru nas kam na awngite na doy mbarase anan jine ji pie yo yi ka kiya la kam wala kiya sa kirgimba in al ele duo kere na dien to en ko ale bana duo kere wala na ore kere al ele duo pie pui na yene duen ina pie pui in lo lele kasen nan al ka wuruma wi gelang na sele duo le ji ni na sele duo sin ko kalba kiji kan al pie je al ba kiji kan wala in lo ngasan den le ji ni den ki sen sen na ay lo
0: kiboray ne borofotay
1: nyetse kimitile nae de arokuro
0: eh kiboray ne borofotay ine a dain berande nganele a urtutual binance kelbam dain berang au algi majan bandele iwo nama ki kwandal ko idi nadinga madasbalmba ko adinga masiyabal ngwa kwailasi eh namme maratabun ki durui an kwa baban banki worren kwanas kelbam ya asaba setin tete yako a ine nama dain bera au imbeleng ihtiram karama al insaniya
1: aso
0: imbera awle alginin giwo
1: eh
0: idin neji mainan ka kaila injei alka duldin kuyan
1: aso
0: ineji
1: mhm
0: nalya illa indio ne injei ka alkiki jikewakan
1: eh
0: na aila innelan geya nama jawngina illa alkiki jikewakan na ke watodi koroyin ba nama lya injegil yebat adikaro konya an jisigisa idi keri di wala jigi do jawidi yebat adika idi yo orre sisa idi ari di orre si do awidi yebat adiska ayin orre na jayngi wala baka anditin abas kin sikiwo bes ilong abaka ji idi jayng ka aylan jisi erel
1: aso
0: idi na orre na idi ke nijal idi jayng kana ba jejjegala nga jaba alangin jual ji janna tallai janna idijo maralan illa jagonas dolu simon la jima alan donga duu jawi ne diimo resi jellonas ila lole jago asanyo dok imam
1: aso
0: ne jigal asajay naz ni njay na man kwa dele tarika we idi ngalan burgo wajuda duidia asan di orre kwa jela na din tarika we
1: kibore
0: ne nga singa nga jeyi bal din tare kwage lolo in ari al diengi nakal bay anni al bidiye solumi ngi nay anni na den jayin al urengi net nake in nama maynan illai asagin jiwo al kadul din kwe ang nin kiki ju orre kang nan kewa kang anan den ta le nga keba asur nga si ari ngung sur nga baskaw yani aba alang al adwin si yani ne asa doing al awlan ke ona doing a galdiela na indu fira na man jwalon jona ke lu dobong na dem fira bam mar galdina min di ba kay ngi relan ka ke durbu lolo bay lo alan ki dim jarin esin jwa ji bara ji bat na awlan ji oye ji ay janas ani urum el ne ji bas galdijel egal ka den den zamur gasa an aba wala ka ken garanya salum ba ji aza jalon kal ki dim ba jawle sel inne ne ne ji ji do kal bo urum jeyi wala algi ken zamur ge ani na jonis ki ke jeyi nama ji de din tari ye ne ji awlan jam
1: na ji diktor ina galdin den ni na dok manen da wailo digle
0: ka
1: basin giti logi
0: korlo ki boray kwas kan ngaba kilasi
1: al korlo ndaway
0: as kan ngaba fa in alang in jawngi todik al kainda mitile adi alam ko ikiri na jaru wa el kwa kan awlan kan ne wala
1: badba
0: kwa wara kwa kumti kwa piranga kwa gagne kwa dia galdiga
1: badba
0: alke ko ngi nelam biyo jiban dingal di yabla na yel duwa ka wazen bilanga ngal di sel tawraba ba net kundi ni ide ka ro na to do si barang ereng as ko ngela ba ay illa mitili si kwa sal gudle ka yalan ka gila illa ay tawadui na ay gubuli lal building ko bara zeni na singa belamba haji ngiri na ma jori joban ba ngal di yel lolo in si kam wa ye anin si kin ma kya balang nya bal ko ngi dengi nas el asak el insi alang tari le ka intari si al da intari ki tuse tuse ingalon ba alan nyet marigan tari ka wala nyet sonan tari ka lolo reita kergelge na den kulu maralan toge fa ine na ma orre kwa ke nen ke ne lele ke ha ingari ki ki ka ka gisin pia no maraki garim de gari mi lenga jwaba ji se ay le yidin koyenge al gidele soir ya jang wala gidele ka kreja lolo ji se ba yidin koyenge al erike na den juru le wori wala den sur le wori na gile ke
1: alan gen alan bonus piece pia de
0: alan ilesi bodel li na den lolo pago ji se ne maski kanya ngariya
1: na ye songa aske de ke la sigi gal as jaimba
0: egel din to gilla na mako la san ki den songa fia ja to no mai ji se lo kergiya fa ininin gari no so ngafia alkwa kin kay na guda kawe namaji urtutu jangwala gal mondi ni jangul doktoro dille muhandasa yene ken tare nga so ngage namas kela ra yani si albel ne lole bayazol albel lole kay namas den ko e la wala den baran ko edik ne di sor ya ha ingal din deb debi wala galal din tabu yaatu di nama awulay lew ji karaba si ay si jamerti na gensi ay jaw na ay in sese jaw li ay bawu na inen albas min tariwi jaru jisbe tindil kabiye nama yene lo le kursi lo nzat in nama yi na kwa songa in lole kay na hokurul a korre kwa awuna riya ben di mba di ni na ba di suru jalo di sursi na suru jalo.

0: le yen bia ki ka ngui na daranga ki dole aldwin bara rit pia ne ki ngasi evel jaal wala ki ngasi sulang wala evel ki ngasi dar dio ki ngena kwa ice ki nelinga balong alang itsika ki sense alang ti long pi ki ski ngasi songa du bara pata elele songa pia al ol pia ka ngui ki ngwa daranga ki dole la mang erikere ti kagil al dying erike na elang uruka na mara jato dan dong kai nga ina kagil do imbare ai long na inampi illa long alam ba ki daran ki dole ke la entiri ko lo la inerse bal ba era en ka wanam ba orre el orre por el nama diokri nama ki dem bar kor ki ne dem bar nga nying wala ki ilong ma ninga lang ira ki ria pa ka po sa dain te bun kai asa ko ren diro ke le nama mara dain tong kai nga ba la ki ri ka was do ka nama ma la tong kai nga nama el na ko ji diktor ji aina ay long ding ritel ke na yow dok na may bay do kisek ile na ngena lombal ke ri illa long alam ba se nang kain inan zikiri ti ba daran ki rolen na kwana kanne
1: ma en kan nyay ne skiya kain babara al ine mihwar nimrid ne nimbirin ihtiram al karam al insaniya
0: so ki gabalai
1: na ma abas ina jayin ba
0: zai puto etiyo na ma ila ngi de
1: na si abas in eri ajayin ba ihtiram al karam al insaniya ne ki ilmi yang ina kristina ngal lombal belanga ho nge ine jiba fie duo jeng anan ila jingo le jeng anan duo ke resi jirmo ay nin jirmo ne jesi bagi aja bale dul dingo isa fa ine jingo alge songa jingo orre kwa nema yeng alki kay ngoma ba tindil fale kan orre duo ba dem dem orre duo idi fale yani shaja nin aske ba adabiya wala ilmiya zat wala alan garim le ke resin kwa ya khijin nan kanjo aba jumon orre kwa na darangan diyo kay na firti kay karaba juru sambas
0: sei
1: na insi kaming kayin kuroken darangale idin na as dagriya ke ba ay ba duila kanya da hosak na alji din jirsingo gal akili balan kanzatu nas gal karaba jongor kay na je duo in ibi ali abidi asla ga ba aba den si das kwa ba kenal je zaman ni nte aba tariri singo orre duo basin tawala de nombel ngal sei na por duo bilen sei kwa banke ne mbere ni ayi na zi wiye kafia
0: ne kaslom
1: na bas ganga gal algi jizi gal buldun kariya wala bibi kariya na magalin jami lolo ne bi ko ken tari gale na ji jirmel golal alam na ji muqtari jam balan kaza to abo kuriya na ji ndiyo jamal ba ndiyo na abo kuriya bas ne beleza to alba dengi na bele di belala bas na kinin jangeli ne gi ngayim baka in na mata rai ba jamara fa alam oredwo impingi na baldanga inja ay kay may nang diron diro aldayin irike na ngayngi na kinin ferrake ay ninka alangin ferrage si dororka na ken koranga kayge lena may jeyji ma bat ki sur nga kwela na kay ay na jundi na ki sur nga kananza na alang udonga alang duosis dengi ben ko ila jeri diba
0: aso
1: ki ben ko ila jeri diba aso diin babaray na karamal insaniye ba ilong alang gina ye diin ta le jirgi ngoke ki tulling lakin ye ay ungi ye kas du am ye ka re gungi gingi di ila diin woray ba marra diin woray long o resi kas pi tulle sa fi
0: aso
1: wala jittis fi
0: nay nangi bere am nangi
1: ki na may lalaya kay bana annan duo o resi lu na to ki tanga na ko nga stari fi aba deng ila sikel ga jamiba men beling dul jitti aba deng ke rajam ba lolo jiba dul di jang namkin orde ke firi ngai fa in bele taray dina orde do lo le fage na den taray ba zato na lo fi taray le kredi zato no lo biza do zin kwa aba duo duin ke na java den sur sa sevia lolo lo pi kwa al ke taray ngai ji orde do aba di orde do si janan na ze area fi aba adim bisa na ninju molom pile inenge adim worre be gya joba dim bisa na ninju molom pile adim bele be gya joba dim bisa na ninju molom pile al fiye jaw dim bisa na ninju munju bo pile ki nyet al kusenga ge na tawra keringel banama yengene skio jigidi azatu nas orre jigidi azatu na jundi balan kwa awlo to kongol niski njuru nga kanywe na en angal al erike alanka wala sakin dorako a in nama dogal ihtiram karama insaniya lake ba orre duo ye asil lombe la tari si alang fiha na asalong al denke yalang ila tare sifia asinjundi ba.

0: tiya. Ineng nama yai nas berafara. Aso berafara baru ifara. Kimu dong asi alan duo gadam si de reikai.
1: Aso
0: abas tari de bunyue alan duo kai si alonsi. Abas aja lomba jualolo. Kai si aja mal algi loker bani. Ngaing alanga obano otongo. Nalang ka elnes anyi galji din si jang. Kin nama kul orang keng udong age albedia min keng tari nga kulle. Keng tari nga nyedle na to dole babara. Orre duo badeng si nan delin. Nagari man nan si kitar jigidi.
1: Was
0: belmba. Orre duo alang in kwa in duo al elana in suru si nen jitifiana suge na tuigi fiana ferraja we kie. Lolo. Bake na mbeleng. Ani al jijang orre duo si jimel. Orre duo si jimel. Na orre duo si bene na kaka ine jundi za tu alang arabo na jurao. Kama ingu ina juiri gezi una lua imba na mwa ingwa njurori. Ila nama do dentarai. Kana wazinga mingu orre kwa nyet kiki njenga ngalbain. Aba kwe la sangu suru kwa na lang orros kwa na lang njenga kain. Asa sur bota bain bial orre nkuri ngabang.
1: Aso.
0: Na suri njana nsi ala mbundi. Tari nga kidine nyet si kirgungul. Kidine lobi lo nas in kirgungul. Ala ndiye le kari. Na duwa nungu ndiye le kari ki nyet alang kari. Orre tu wangin diyo kwa tuela. Asan kain tebo sur sawa. Eh. Eh la sijuru.
1: Na kase mama sa kada ngore si. Eh kase pa sinon diktor na madugal uto adi ke na tin saiti e tel sokle al na mani fi ay na del dinang e. Kwa kisi kain nas orre kel ma kain.
0: Na.
1: Kwa kisi kain nas orre ntare kiwi. Kwa kisi kain na kwa kit gina kwa to le age. Na makin kwa kit kal alu aba elong nas enkalumal duodik borupilan leke natare boruntare tolefi na duodik lodi leke atare tolefi kase kiti kabas long ken kwa alan surung en kilon ken bo alon ken kilon bota ko yel
0: badba
1: surdio
0: badba
1: na en kirten on mandin ken on makende kan etin duoge wala mare ngal kwa kidgal etin de ilim top kida kawe na elo asa borun kil makin
0: asa surkil
1: kan ilong alan sie mandin surkil go yo hanne kitran ken kwa ke asa ite dien riele so akalma dal dain tal leke ay ay ninka mara illo na doglong kwa apon kela taban bas longal wori gena akimba na doka wi kidik kayla na ke njoro ke dora ke tari fe wala ke buta ke tari fe ke kwa kerankin ken tenge atore ke la ke ne makela gena juru tibi giti fe askalomba
0: he
1: eten sogle ade illo na kela kwa sian surun asi ina nkurgulul al indo en boruleke na indo en boruleke na indo en boruleke yo kal belnes kay ma yendu dien dara ko anal kin ko koranga dara ko yuru ka yamang na ma dien dara ko kike en jarringa na kike en jarringa ay long boruto bu a asin jopo mo ba mas al etes kin ay ngana soki
0: bad ba jofo sing na yelom fi jirrin si orre ko askiwe ba ngay ngine ferrafia ko askiwe ba lom fi ken koranga ki koranga songa do dia iding na bagin in nan jundi le intille nan ngi ngudu al bal jabil foy orre basagini anke ngaw
1: sey
0: yanke ngaw
1: sey
0: marra lom fi jeri ngage nez war fari el erike na kusey na dwidi kini taki na sakaye asan kuro na asa kuro elong alam buru bi burule ina din jirgin wal jwa asan kwa dien dara kay nes kirginga
1: aso
0: nasa dara kirgingul dang dara la kan sin tengenga ke
1: batba
0: tengenga lia ke la duo bi duo dem borule al ke na masinga din tenge al im borule jaing ala ngin tari ja horre ngereng na ka al im borule ngala ngin tari na ja li la borule ja ngala ngin tari ja na lia na surunga ke al din eren ke na duing eren talangi na inal duing eren ke na din eren talangi ke na sur nyet sur sawitia ille al ille kago nanki kwa kinal lolole kago ya nama kwa le kidi kawngi al gasi kurok ki kurokit kein asa tura tura donga kein asa tura donga kein nama galam kwa kein na tura kwa abas kin sur kirgul aso jovel
1: aso
0: galam kwa binos birgingo na sin namas kiyen isi imbwa ki asa nyet kirgingo ki kain jayengan ki kain kuruan ki kain udonga na in al kayen juru way duobi de den gudal fiya asa ini undul ala njingi orrete bu ayni je
1: aso
0: na inal den domongi ke ka fa lay ina dan do mobil illa bayin ne sturo bayin la do le bayin nan ki kuro tare ba ai in tare sai ninka inen namas birgi go do na eti kinani ne ke illa namas gal ki le adden kawe la bi illa bayin namas min idara ale sai adden ba
1: aso
0: ki dogal baj kwa kan nastari surun jofte jofo no orren jofo ay ni long ne bi alla dubai alang innen ba ne kial ini innen kaw na kin kwa tule al dan no ngini neska ko nangi nga ka ba al baka welalan alam betilen wala kursi len wala sultane lolu ji maynan si orren suru jofo
1: aso
0: nazin jo orren kwa al bel kial kin kan al sabanga kanga kisi ina boela lan tebui
1: na inalangi
0: na orre kwa ge kawi
1: den se nangi
0: ne gial go orre kwa kawi nga joba kin galal jitige no sin joba baranga al go orre kwa kawi ne inal teklif ne tashrif ay ba jado man nimbi bay bi nyedin al bel ne ntare sika ka duin ala ay ba al di na dayin nyet na ko na ma ntare si innem ba de jido galil la ki ton kuri kwa bang asa embera si jergi
1: aso
0: ila ri ni nan belen lakina ba gini ne ka ba nan kamar riya kan riya kan ba ana musurwa kanan a ka innin ha yi ane kafiya ha innin fiya ya ane illon karaba honga na ayina gelen na surunga sis daftar kusekau na surunga sis jirgin waza to nanu illon bele ba to ji duwon ri jwa so ga yisa tungi ba fagel dele na ila duwo din jaru kenga aldi le bele ji tikelami din gari me
1: ha do gel
0: in nama ye ina na na firjay na orre ko no pns wa kayla
1: na ji doctor lo na bdo gwela len waye eten sokle ko wadin en kayin na etin ki nguto ha do wal kussen indela ke mitil askur re baba en kam me albakin asines en an albakin asines o dog dam barudio injin o degiya albakin asines en a na kirik do gay kerin aka wonte banan dombar nga songwa si kurgulol ei alande nga rakarol torik eten sokle doctor ki marha dilen ke no ko wadin abazin jual ne bidike ngane ero se akere ban kama ne bi akere utu ase ala kawe wala to wala domon do ndu wala fuyi ba wala domon do ndu ase ala tan ba wala domon do ndu ase ala fe ba sa kwa dike nan kama doma kwa na min kai yengal ba serin kwa te ha ke ne do ase erigi na sa pe ba na alu gutanja sunan aya alien garin asan guta kala gut kawa na inye in wal ina long ade inan ka na ade inan yengala sandi ye algi gising in ilalo nogal e doma kwadlo duk inan kera ade ilona ngwalang alang musan tiki yeshu kagile e ilombele akize kalebe mbiana mande wuti nkente nale alkeni ai kien uto anjat ko dogla inan lungi na masle uto nga yangul ne la kunne ne kien kwa simokul wala do bake barbaja inkeni nalbe kika ina sa kwa rido akai ma ina kwa ridi nga ba ina lumpitala ini ba inalbo kwa honkan ai dok doma kwadlo la inan kein ina kiasa wala doma kwa
0: kiboray
1: ki doray tiangal
0: kiboray
1: ele leso matarasi
0: kangi oredwo ba melen kagalal gut ana ba jingo no mo jumo na gudi fare indien firje yidin na gusi ye inga fi ba alka duldin kwe an na maarifa ina duingi kaditti na san ka alungi din na ki alangire na ki duldin kwe ngere ba ye la gusi ne na fi ba ye gusi pi na ma anefia kalama ni
1: yang
0: Na manifia. Inna la fina idinga fiba alka wela sang iu. Na ingrisial taras urgulo. Na den jalon taras alon idinna ing duldin ko ngala ba lompingi. Do lofi bele firtia ko elba. Illa na fiba. In namayi asa alke o orre na pirje. Aljin jo ngayni. Na lompin do mo kwa nyet. Alkere. Do mon duona ero ba den worde ngun. Sedien surungu
1: aso
0: akema bato biri monkwe
1: aso
0: a ero monkwe a ero pele ono kusie afia ba maraba ke mitila belenga kila se bidul ne kidele elal banki la resinga marra kin do mo kwa nyet leki wo mani yo monke sare ero zat way ke nyet kirul na kan kirul suru na orren
1: aso
0: na kangi na suru na orren kirul idin kiru suru orre ne idin na ba suru ajan bataral ninja na izani ko esi suru le kawe na ndele fingidi
1: sei
0: aba suru ajan ba asangin jalon orre do ala ko amburu le jiona josa alangi kuria turbalan julu alan julu
1: bad ba ke
0: julu idin na suru dinga ba gen
1: ban
0: julu
1: bad ba
0: Nabas jolonga jay mabes kare din suru ndere na joson na dingi kuria idi na indi su india la bele gide le koy ene lompe ne masin ki suru ne riel duola ga jundi ba na din ki ne kare din suru le awule din worele idi ne jisi do mo ngale ini ki dingi dal ini ki din worre ngi dal ini na ken yenge za to sinji ye do mo njago
1: aso
0: aba di ngare ka kriya jara ba ine na ki lompe naki le duo bara se di ngore se jigidi wala ki le duo bara di suru baw lompimbi se di lelo egen ko sei na lompimbi se ngalo mba ala mba gari medi lolo ben ku rodo ngarang wala galgin juru le ranzatu dia na ma jotto in asa kasin jarri zatu na la lompine nan pi iding naji inal awluwiye ke na min inji wal lompi na yegi sin kwa ka al kuin kul digan tebuan na ngalo mba lan do ma duo jang na do ma duo kan kamal alan gien tas le duo ke nesbia balumba na min dunu kum la talamul ina lumbia kwa ba egel ji azi jalo ngel induo ma duo ni la ngere de manni en dog digi na ke na lumpi algi din warren te buini ho ayini ba illa bal da pay na skarab jay ei te nyedin santa ras ja wala darmani sabato jandi ei de ngula ni njarin annan sikin ko age india wala jekia ni na jundi ei ki gari mi lalam barin ay se dingo re si gtp wala juru ni naje in aba kin si ja na na na dis wule ne din orele puto jara in din do mo ngi lompile na lompi ki ko na basin kel ami din ne ze quoi
1: aso
0: a ina mata ra yaso ngore ko ni kan nga do mo ko nyet al kiru lal be sa mo ko
1: na
0: ero
1: aso na ina diktor na madok bele de ke al do gwela nge den ingo na dok sa so ngata gati ni ye na ina na eten so gele dok mining na dok ton kinga ore kinga aliena dain suru ilore pawo ilole ilalong almanyetting toga toga kindel da toga toga kindel nam kwang ita se kundi walga kwang ita kaiti aburutyo nama dain jabil dio kirtiana pirtike walga dain jabil dio kirtiana pirtiki na kedik dok eten sogle ade elong ne gidinge be sur jayin na agisi walga nyeringa illa jamin kadwengi bena al nyeringa alantare ana jato illa sogalundul walga killa sogdik ala ngona gibe ulu wala inin jamin ka gibe kanin ulu indual ulu gibe nen jamal ke kalba dele ona sin wangi dengi beri alan dele o na dengi be ini wala inni wakalan ette tare na sarna ona dengi bense awne diwo pingi de lo walga don ona kerol na duk diwo ingi tani na ker
0: tare ninja ta
1: tare ninja
0: tare ninja
1: na ari in kwata ngimbitil dai mboru kaldo indalon ki ye boru dai wala na lungi ba tor kwala
0: do lo ni alungi ba
1: kusya ka bainan
0: la lo kusya ka
1: egal na ette illalon abas aba tulinsa na tulinga siminsa ale ki ese alang fuer mara lida velo no kuse kana magali ndwa inera za kuse ala wel bato du la yewi indela loy
0: lolo indelo ay ba idine kuse ye kenga na na wu ngate ka we
1: ne si mamang ay longa lang ay tinle so ko ngi simon se tindela ko ngi wala kuse
0: tindela ko kuse tindela ni ko ngi ngai idine ni kuse tindela ko ngi ala ka ngi simon le kan na simon tindela ka asan ay san asan ala nga ko ngoba al kago asan jano ke idi na eritulele den kering bagarimke eritulele tulen kering bagarimke na koel balanke wala lan dingi inama ina skio ye nama kangal bu wob dwa kwaba foranke yalonga tarta sakinal ba bayna kira bo muna marar bam na manato na kore na nesbur varu inama yanga kukual kanga bam bang azumo so bonga kaw na kaul na juda la sel kilo na kanni akidel bato inkine ni ine prija wala inkine ine onga na wala kines ine bedo ilasina makundi na kai ngonga ni anga kimba kwani kintar kule nesin kane elle za tu duo war kure la sa donga jawle ba ne jigil e tari ne kuro war inele
1: elen sor be so
0: elen sor ko el ne jigil e tari ne kuro e tari ne kri
1: aso
0: ile elen janwa na juta di kwa awlanga ne dien tari da lan juta kan yana karaba kili na juta nyanga na kwel na siwel ato kin kin ne no kun na kin kin ne skandu anan kwa bulo na nas udu ko be mbala la juta le man ki wo shek wo na mu shek wo mdale je ale la lope la leman kwa umong na ila kainas udukwe na kia nkaraba ine nene ayo lole ila banyle ki ila rong ere ila pukong ine ene lang nama kwa rang buona bagil ki inge kila na kene na iskiwa ngeba na dayang akurele kul nama kiyo kila kwa sina kase ine taas neka nga bangal kele nama ya ina ke ina ay kele na ngange na surunga si kewa kurul ke gari mang ye na sa ke osur kuro asurin jaru kang di malal duing ina queen do kala kinge
1: bar masi bapa
0: egen ina lang na duo ke damina lan tangul na gari mai gisinga baba na ji jani na ji jual kuinge gol
1: na dombre tokange
0: egen na ji jani gol na ji dombre jal do na jual kuin do la kuinge ne ki mala do la kuinge egen abon ni na kuinge
1: egen ta doy
0: egen ji mi ngor jani no tarai ore do se waji go aldi mo ina ni e gal na se ko sur kur
1: ere lo de kalji ere lo de kalji jamenye alan kwa kur nan juta kania na maka gilal ene ke ongo wala kiena sutupo
0: ai
1: wala kiena onga
0: no
1: al kwa kelen kan na mas kala na mas elle arka kingal tarangal illa ridiwo ku mana yafa
0: eh
1: na kan wanti level ga kan abanti lele le fa uje ba jena kwa sina njwa ben kama ya ni tar kulen ndere mama nanya na ka ko juta jurus akele ka fu
0: na spirit na na se akili ba kelenizi
1: na juta se entering al juta jurus
0: juta jurus ka ay yin ko jurus kan tare ne juta ngoro juro na duo kayne dinesin barangal dineri njori
1: na al rinjori
0: al dineri njori e gel na gala digis jige ka njum
1: eh na yi doctor ene gel na lompi gal dinere ena selba al rinjori
0: ena dinere
1: atine rinjor ke ha
0: ampia ba
1: ye ampia ba de dise
0: e nema tarai
1: de dinere rinjorai ba
0: ha
1: mara aba doji jandi surna njoji al rinjor yang
0: eh
1: manning jwa ela wona jisi kuru kane na taras jaba
0: badba
1: wala
0: ini
1: nangi tala kane tala se na jabum ba
0: badba
1: nama jana ku se jaw ka ba longal ji duo jor yang
0: ha tarai tarai
1: ya la kin de juri ngaske ba
0: orre le sabi
1: eh
0: fa de orre yani kikwel alan kensen akirsin orre kwa maraba jiti kwa ba so maralon pin kwa kensen dense kwa na to ketsawilai idina abase duwa ke ba san kwa ji ba din orre duwa san kwa
1: na yi maramani e ina ma etenso gle ayanga ay kwa de ke ina ayanga mo ayana denga di na so unse juanan se atinel ba a ela une se gal joru jiti ka men war ke dombare ande ndora kwa ewela kwa nantan kwa kernal kwa dien gut kike la kwa ndien bere ka ke la kwa na joru jiti ka na ela bere si ital den se ina ela na pago kwa na ina skan gabal ol ridikana pie ke amarna den se ela na pago kin kwa ela lon do ke ngal mas ina ran ken dien puto ke nes kirgingo wala kwa kital etin ke ngaya na doke ye ale tin ke ngaya doke ke na unse ngaya kire nui ka gile ne ital ke gile na yaiba illa no lamba ki gra kwa ka ngal ki ngwa ki na ma kwa pa ka na ka ngaya ne ki ye te gel ki lamba ki ka na ka ke lan se ina na ke al min tor guta ke la ka na ka fa ba wala illon ki ngwa ki ngaya na ke la kwa de ke na ko yonga le keri illa lo ngala ngien si dok ine ki ngina ala ngien do ki kwa gom ki ngala ki kwa ngi ting di kwa zis ke uto an se an de ara karol
0: badba
1: ki ngwa ki ngwa ki njoro wa si ge ay jelu ki na kwa al ko yonga le keri na ki ngwa
0: ki ngwa ta ku me ki ngwa ta ban ya niki abas min idi na duwa kirgin oba udon anjo ba idi na ndu ala sa kirgin induo ingiria gil technology we itila je wo ila za ayanga sabinke anan ken ku ilo lewe aba mobile don aja karaba dia ken ngalomba marra kwe inel kirgin nas ayanga ken isla fo gulba aba mobile don aja ting ting ting ba karaba dia le kridi nas dia jalomba na ila lompi na induo si intile ila juru le khil gem fiya
1: yi mara man ayanga la yanni na ko edin algeri
0: eti
1: asa soga sabe ke al payel na jilongi nan banjuru nesta bu ina jenge enki
0: eh
1: basa bu jenge
0: egen
1: so wa saben ko na tori ginan bu enin kama ko san ko da usani wo
0: na rialom
1: ana rialom mana nui do aja tip
0: na in ay long al kai
1: eh
0: asan en balung lompi
1: eh
0: ye asamin ali vo yalong
1: eh
0: ye asalon kin kwa in tinle eh tinle ali en kai alan kare min dio lompi ken jangale ne la fi na ko ne lan kurel
1: eh
0: nafsu tin nafsu qarinin ko e kurel ne ngalon balang ile tori gin kuro
1: eh
0: al gatar do akiawa lolo ba intinin ko reñel lon pisatu ba indul di khilgem fi al indien zamani ala wa kibem fi al muwa kibisatu
1: so
0: egal lon pina en fi en dozia di nenam jari naki azr gadimi la hajarin jari azan ki ngudo won ma ni fago al
1: al tawun ayn fago ba
0: yulon pi kin ko asine ma di en jurule ki in zaman innelang innelang ne de le taraiba na lon pi ken jangale innelang fi jenin til le jay na jela azan din jalong le di surle alan kininin kayin
1: aso
0: ashana nan tawra di gel alan ki kwangwa ki minje kin dolal kundi la babu yengena muwa ki bage tawal
1: na luto akit ken na
0: bakara banga di kan ya
1: bas luto akit ken din tin in le
0: al
1: luto akit ken ji ba kele le aja go ban kele ndiye yeng egel ji jeng az jam
0: egel lon pi ne ma ken jeng ne fi na ne ne khil gem fi akin kul di ala sakundi la
1: aso
0: fa li zalik kayin dolal ki na la sa kele na din keri ni nama ine bani abaki yang asin nyong kundi batarai idi na duo koyon diyo keri na hilla aslomba dem yana dem ban deal na elilale kenga na ken tulinga al kain aslomba na ken bulinga al kain aslomba ine kida yung orde na namotari ap pai nako
1: tarapapwel
0: pa ke na kaw jalungin ereng asan kayngi si kawli
1: madba
0: ay kanga na ay kayna sa aylong na ayninka alan kila jayinga tulenga winga ken dogola si ilong alan kela naska kawliya nan mayna qorren simmin kawliya
1: asoy
0: na turun simmin na neye ngasi donga kay idin na entari dieng
1: sei
0: nos imbwa wo nga biara papa ngasem bwa dogola kya sa savina le kyo na tamanina le kyo na jayinga lumpindo ngai na ina diengi na diente ni na undul alambiki kwa jayinga le bai
1: badba
0: albel na kin karaba si bidon abai idi na diengi jado abaki kio biya sa badon abai
1: docteur dante ni bai biya ko ran kuli
0: ke kamalai
1: da ka bais long ki diga dante ni trick ko langi kulnge nya na ka bais long alen wal asoi
0: e ki borai
1: na al ki borai na ki brafatai
0: na
1: awuna jeng ke wore kwa da yan wore nan kitar kai na kirtin kilu na toba elan kunyin aran kai uto ta bunja zan kwan kare kai tiba aina kidik na mes long doctor kwasi asan wal aso ki bore na ki brapatai na girok jago e na kwasi u yana so
0: oso ki bore na borofatai dongagi ani wore kwa asa songa ko ngana sa kai tiba na ma erbet kenga marra kai kin kan na kela na kalngola inela ngi kirbeti kelia ko ba na osoges kaw kayen jenga bas yengena sinen kayinga na kayen kollinga le kundul de bundul tajagi ne baridi nas kayen de belanga senga kawgel

marang abiji josane na ke enjio kwa ile usi hanin kuma ile bele kisin kwa tan bitan ile ungi na sinyaze dan wo ditan to bun jabya na san kwa wel bel na dulo busin dio aba ilo na si ridik tabun jang kimbar na si bas jo war asan dok yen tabun kin ile ba ilo ne se duo nangin den ani jang den tabu dolang nama jaso ele nang si nama jusungo ele nang tutok bakang songani kire ingeling kela kangarabu kiri banduk kola rei apung kola wanjayo ki ele nang tutok na ele rei galabajayo ele rei ngkiang kola gal basing ngaringi anyeti ngaran juasang ele si janggar wal juasang buru kul si janggar kola lia nama sayang ini maja doba ele na beli tubung ji asa beli tulle janna elona dingoran kwandeng dingoran kwasta bunduiti enalomba elbele sa song gubjana jain dingkelma

ele umi na imiti la isi kiansi da imo ujundi ingis jundi alan kie kain uruwa tulle ndi arra kerengel nedi jundi alan kie kain uruwa kitar rayaan ge alan kasan kain barna si kaming na kain dola si ila ingi na wai duwa kebasa del lo lom ji banjilong na singa jalom ba nan ninjusong ila uungi na da imo imiti la si ki dulo stane ila dulo albu sindi oke na ji abu bu sindi oje na jilong na azalom ba kese banjo namu dulo jumo wala dulo si wala jia jalom ba dulo namu jawi pabin in dulo lal jawi asin jalom in ka dulo na denga de alke na in dulo al si tiel na in dulo li mat al jawi luk mat kuwa karna ka indiyo ki islom ila in na karabal da in uub ya dan wal lebena lombal itage den dio kumike na ota zonga ke nasin nas diki kaluna dinis kia kalumba na ile dulu la baje mo dulu to lebo ile ungi na dan wo da metil in se ki dulu busin dio arapia na ye na lombal dulu ho in ki

0: Asogis aming na barakategis aming warre kwa ay si Bumungo na ibendel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kerker donga gyanni alanduin donga diel pago na dogis barafata aming oton sogile al ken na kago kisense sunga gidonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na di warre kwa donga gyanni.
1: Ya so ke boraina ke borvata ba lo re ko akigenya anker lo bi lo kise kilmay simoy e ten so gledo golan kel na kago e dain tuskele aliena ki dain yanda talifi e ay bendelin so akin in se are an kangaran ke kireban ko akital borun tere bain na man ko akital ko yon ala ke in ko akital tok borun pal kurul e lo pieces ko la kom kise na ki kurnos ko alang daraga pia alande en janu le bain ya so ke boraina ki borvata mero.
0: Asogis aming na dog di murre kwa si donga inan tarasi ni kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa gisense kie longa kerkerle na kie tina kerkerle otonde nyomile na madogye na kainga aliena sungwa kirsungo imbeleng na dosi kaina kirsing na sing kaina kirsing na maning daimberas tabung kago otonde na madogwe lalang kagilki utonga aliena sikidog kalung akwel balang in kwa al ila yasa kwa si jengel marang kwel lang in kwa al kwel lang ki dora digin kagil in der al juru nden deri idine ki ki korang sungwa skalune kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andi in diyo na dik yey indigi nekele neskain juru ngale nkojo jakawe nekain ammonga sisko jo jangakawe nama kwele lang kagil ki sense in u aliyay na ki oto dengin ine rimmenka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil in u walagal kin utonga kaangi aliye naski ine inarimenka al sikwasi kien ulunga jengeli nama kwelelen kagil ati in kwasan kain jurunga lekerin ay no digi korongang dieng ereng niki ay longa lanki ay dora kabung wala lanki ay nyi kabung nina za kai nasu kunga ba nama do kurose tinin gwen nas dan sawakelkam nama kai nga na dan bamle kago soy

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnya tin alkele ne kagul kikien tin ang kerker ne kikien luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigavalay idin na sogouding eskang na akalunga laba tetebe na alul sog bisog sibi daile biwi na kisdi ala kiwi na kundul na kaugete na gis udongan senga kiwari oton den yomile nama dok risunga te ke tinge na kuela sang ko kulkalung a tombitong alkang wala gal orre bi orre ki e duo bi duo aba fingina daim bulin si urbulo nas long bas long ki kingkang ke ki alore forkang a wala gal ele duo aba e daim burdia ke aba wala gal kinga si tulas no aba idi ne ki surus kang ke kan konan uto sunga ke na daim dio ke nes kwa kalnga omaran kial al kifora kan namakikan nasa karumba sunga ine nama do welo to asa ine sa wonga balam majiram bayan burgu sitin ani idin ne ki kise majiram bayan uto sunga ska ne kinga su bulitia ne jigia sunga ga ine bulitia ne jigia ke na ele oto ay bola kniye ba jigia ke seni nas ke ine si ayanga ke nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine roka ka nama ine dusi nama ine roka ka kering eren na nama galtani bod apa digala nama kiasinga tione tarnio na ilore nama kuela lang kuro maranke dore idalang kuro nas kalumba inaka idi na ba duwa warre kwa bayangwe aba warre jwa na duwa yani warre zis masilin vya bayangwe al warre ki kangi idi na ye na dogola si uru na ye na warre zis jagiti na ye na utongo songwa vi ilolen numa daimbo di nama ene iangwe lendeli nguwe niyo iangwe ndi entarne na ilozi nama kwe lelong utka alandele kuro alanga kouba no loto le tiriri kaw ne kiya ko el balen gol tar nga awle niyo basi long al tar tok le niyo na tar tok ila le algi niyo kinama dele dok ye ting kin magi sondoro kage kangi idina danya ngo si jundi na e bam ila singang maidi java aliena lomvija minde nyomle inama bam digi ne java al lomvija awle nama gal jawngiti nesdi surisi e kisi ye jimel ba non vinden saba nima ko len ko gil iloleng kinama nama benen ongal gi kin ongalin den di nima ko len tok kabun na inkwa madi ga di inkwa lan imbosi tar kulo ke ni ndoro kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetting se ngal ye ne gi ete remen janang do ge ne gi yela lan kawar eten sokle ke ngudon al ene na dain tas le kere wol dain to le kere ke kay meram wol gal kay meram le pagul ke se se ye age ba kelele ngal long alang long ina ka mu ele wu minding na kin se kalu mina dain ya meram ka mining ore ya kere ngam memba da kaenda dan ya meram ta janga ming da meram ta jal ye na dan wore porin den e ay kise ken jalo makitali lugi na ken jalo makitali long na den ja italia se lon petewa kise as non balan ki muto ale kriti alie al eten so le gideng ina remenja ina kwa kital ke nas ulo ngule tia ina ka ngu ela un na ya meram alie porawe den ti ying na den jalum italia se lon petewa alomba alangi lole injarote ye alnose asanga reding ni den sorin ki dalangi ko anta bu longola ela wona ko anta bu min war longola alomba san kelenen kanyitia alang eten sogle duo gelna duo al sibadin sibatollei nama gel nas reding ya ki ko anjeti mola al yeda ngore akay mbakelelin na ko akeran ki ngore al manin kien sibana lo bana kay wal gana kay meramang dalion kundura naskawe jidok maenden kanseng jeren kidan orde ke kala kwanto glai al kala kwas kala to asakawe ilone nama ka ye na alu sa songa korne tan ette meram porawe awunas olon kidjarote al nefia na da ngore ngi bola da en taba geba wala ye abaduk awu songa teas ke haba yesiting asni tiaba bas ki gabalai bas lon kidar asa ulinde dwetia elawuna kwa kirna ulul kawi ingame al bagil kien ko ay lon na de muji jegil ay lon elawuna jumuna kwa kwadi wargal aban kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wargal tar namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wargal yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi elewal ko diko ke ne den se bon na wonye na magal ele fingina meran da fiya na ko na magal lipsi ko diko na e do diko na na mas long in alsa so ko rongi e na lompensa ba dokumenting ina ba kai mining kai ngelo malejwa in rikere mara ina lompensa ba na ba dok setting sa so jiti na sa ko rongi
0: jega ne kyal ko lungal dulding ko egan ki ngi si mu aje ba lompia ni ngi
1: e la kede gina jikan dok ina lompi le ko ronga pa ki ga dorai ingis long ina aile lompi gisi nosfia alom al aywa alompi sin yart lompi al korngi gisi ala nosfia
0: wal sendin sur kamel
1: neji jola sendin sur sija nasjiti menja wal galdigin jiro lompi zal mina kwase ela la jalom ini alien kalgana jiro jola san ela jalom leji nama ene jart dogal lompi zal mina kala kwase ela jalom ini
0: ene kan seje
1: na kazal ndol mana illol nama seje ina wori ki sense a marakiben kam ngina sokota bu kwale kinin alan awu na sa duwa bas lompi le seje ke min etela sare ba onu jonde kelense ape aba na sa do lompi le seje ake ba donc asan illon kelain alkati an gena pi ina lomba sa si siminga yenti wala lan tole lompi do wasin pali ba di do na tonkani walga do te kangare doki kelelin sursi abasi kelelin simase fe ba do nas gar kinna kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nasin dok alongola be la wunna kelelon pe njanga kelelin ina lage ba kin men kam men kinin dan worden si bata lage ba alan awuna sa u do kinin
0: aso e aso ine dimbele aldua dok sunga tarasi nen tekatini alan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal weldo galan kangene inkagil wargal alan kangene inkirtin we a alki dulding gwe nan kulun abajannas a masalan sibajaldo a mani ilona ingiritulle kenga waragal inalonga bal derki jurudu kenga kan uni kabai longa san kulkoin yana ti abongage ati amongage a alanci ko kul kulindia idina e yani kabo ko kul tokan kan uni delini ko enes kakial abon amon kan nes delengan sunwa e anikin delin nama welalen san alangal jingo kerin ingo ya jammala inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinzi e longan duo bi duo don tarasin kisese e
0: idina aban kwazi ului basi dinjal jolan alan sita alan insana alan injualan ki kwaga gila jammal jang na al tulle jang na al inangi nama ka welalen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi e jammal insani ina la lon bala min aran min fali ne duwe je na digi duwe fali je gila ne sin ko je jammal ja barangi en ne kilma die je gila na lon vi aba galin ko alan insani ko nga kwa ba lon vi den eren ye dio la kwel wala fal kwel kilma
1: a ki sense aba ko ngona na ka gila a ina lon pi mening duwe si alfia yani kenja ngai duwe si mending min anire lo kilma die lo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a baskel marakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsebay wala alkai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sursi piepia mara eten sokle king kwel duo kal awna din jalomi la ba jijalom ade ilong na ela jalom asa ji din sursi injalngite albirnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete albenya jamba awna jalom lompe jisines benamba jel ko sejan lolo ela lompe ye din kelman dio silo kina manka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa bela bay ba den kelman ben den na men kam min do bi do alan awna den kelma kale sabbiden pia deling den kelman sabba ala den kelman sabbatul lay ela wona jato ba do wole ke na lomba alko en kam ma janna alba duut am al deldile bernya kenga alba jenna yam lolo ina ay ba ye janang den jam wolgal lo to lende njumo ki quran kiti allompi jijegel na jite jang na el tingal ji wojile te jan kelma te jam bele ti ngal kriya ba mara ko ade asker ngeli ba
0: ne do kang longi ye abagal kang ine ko al yani kadain bashara insiki na kan bal dikoy ki ngama kiroy kirabal ba kikang del dile del lini ko en wala ko aker ngakin idi na dai mboruin wushie na su ko so ngage ne kirage marang kim king dai mborun ken to gan an ken ko akin aliene sa ki ko akul kalon kien kirringa se e jundisi ki ko ran kula sen duo ye ele duo ker do insieti kadun kirin age lomvi ati jurunga sabai
1: aso
0: ati keng sibinga sabai ati den jalungin sabai bujundi na ilong nina alang si duobi duo yezis imbeleng egal ji alin seje kasi duing inal gulomvi ini kamu ikida en sabang eren delinin kueng na na dan kirin si siya kelba na kangi dinas kan surunga si fie kau wala dik dok bulilai dok dik alki kien ankan nes ki ngasi imbeleng mana tu egal bi al dan diyo ina balong wala idi la yalang ki kwa kanyu wala masa nes ngang iji kangi na nan jalung wala kain si nes kan surunga le seje ya kamba usungo sungwa gana suri rike ati ngwa alang kabung ay digi tinin kabung ay digi nes nes ki inka imel alang alang ilong alang si ki kien ankan idi na jasi amin amin jonga na iting ine ning South Sudan indeng erite bujawi kira yang dia yang kiri sih kebudas kan?
1: Badba.
0: Namun kita yang kual kiri lagi, namun kita yang dah lepas kiri lagi.
1: Badba.
0: Barang kita budas kan? Bukan tuan yang kau yang kiri dia yang lepas. Kita korang akul. Nada kerajaan kita tinel si minda yang kelman dia, egal dia lom visi si egal kiri ini. Egal naji kiri ini lah, ilah dua orang kiri yang egal lom visi si dia. Barang kita yang sebang orang itu rigina. Ilah long ilah jenis sekawan yang al bot kena tarne al lolo empia.
1: Ila say ila bathe ina la ngi joki se na ina kin gwandi emite la saji jele te songle na kwa aliena South Sudan kwa kin kin kwa kidina kwa de alkaimba ba in kama yengal koro kalngana le kalngana le kalngala kel maras ila sayba ina uto ngadi ke ngal kadien sabba agila ke ga bale uto an kwa tebe kaminga ina tebe en sabba ila yano mali en silom pepea ina lang elan sabobutas kaiba wala lombin den sabake nguto kidele lombin min warpiana ya elan sabake butas kaiba elungala ngete yumo na kin said kwa dik elna ingwasa ngineri pukka nena mbialong barangan diolongola ke sense akeba kela kwa ina elan sabba yen butasi askaiba nang lombin sabba dog butasi askaiba kien surungasi na ilo namadong ilongke dik ten sokle kial kagila ineria wajai baba le den ara askal ngaba kidik nan surunga sai na karin kawita kizik nan surunga sai na bot arando kelero ete alkuwa kina en silompi dien jalom potapia wala gal pokapia naji aljal nas ulo elelinja ade illon na kelene kumme nan kwandiyo ne kegile yenji siba skelele nange ulul kere na jasin jalom ba yize ba ulul kariya nange skeleli ya gize ala kelma jala alji ijuel arangin jalom inna yengal yengalnga kinnana ma menin uto ade yagina karal niki askerin albasongere kana ma men songongere a ina kaya ngabawon ko si dine gurren afiba wala uto akinde gurren afiba yani mungkin jidi gisnan jingo a wal galdiki gabal horre ko manin dinga nangal a na yanku yalamba tajmil fi a na yanku yalamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil elaji min warlo mbela fi jamal jang na min lompi atenin jamala yabdo nginan a mpi aba na min wargi jamal janna jang mara tajmil ina sa kwa kona ina karotia in bele korongi sa so tajmil le jamal bas lompi le agen lompi ay fi ina nas agen mara tajmil na awna do kelma di oke ilole kiya sa kalmin tore gna kayen abado sa kawle min karin rias kayin ba al income nga tajmil lolo baki en deinga kila zan kulentia na deinga ma kendi borwan deinga kendo ake imba so ngare kayin en dei na deinga kenal to an dei na deinga kitalba tabinga ke korwan kila kela na manin nibir nyange na aban ko si ben mamma ni tu aba si ben sabajel si ben ni tu ite na te ya ni si ben ke manyu mana min bando ke lelilla na duwo se antelwa eten sokule ne kayan aban ko akindi na alba danger min le na makele na surunga sin ne kurul na makele na bidanga sa ri pukka de ganyi te alanka do gine na kela ko alina kanga wal gal kidik do ke gabale ri ker kena ru wela ndengwa ineri alkolele ne tabun kartia kidik kasina mes dogulong illole kiga balai kina lomba dual duon chuna le kriti maraba ile ritabun ja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sayen dien ila ila kinyal ina long na ense allaini nas allaja abadien tule jiwa dogba eskele le takriban ba nui kawete anama dogutin kawete en sokula janaki alkilo lo adian adi lonna tirimbilin dioi adi lonna dulongo ben dioi abadik ila masalan kayen kille diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kile kin abaka gile dinga baste in kawe na mutubu nu to ka kawe tia asa ye se kele lel jigil in ai viana ka hapia bal kafia in na na men kin kam kan surunga si a kan ngaba kan kin surunga si a kwangi da men ni ala kawe ba ba on kidi ngiran jang an nilo na tayan kele ka sabas long ala la so abdali kiti ngaran kele ngar to si jido si jitimel a na kinya ga ba kinanamaye kinsi kerinjawiti asa songa milon pensa ba namankwa nazara lele kelu
0: e dimbele ine songa se a zinina alkawari ngawaba a kin abongo seid gwandi ngalye na kawari ngawaba kaimbar nga south kwa kenzi binga ning itagelege bus meterringile na namaskar
1: dentemen
0: dentemen dan yesi bus kai bus gamelge kangi idina ye injilong a ila al sunway de lo viale na lo ina na bagal dog yani domboreke a matana dog gis yani ilole sunware sunona imbereng utonga kilala bobe al surunge lana surungi lazi al duanga na duangal amna se suskerti na way ngwa marangal utonga kilaba ina surule al bang jatong ila iri wala duanga la ke balang ami
1: aso
0: wala suza la ke balang ami wala ayere la ami ala ke
1: ato
0: yani dulding gwa ba jone jegi la surule nisba pay wala garagam apui na kwa deling gwa utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo gindelinga surungile
1: surule
0: surungin nayero yani dombor ba silong bele to dogala jundiba ingwa surungile futo sa bindel ba idingal duanga nga sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati ndwa jola lang si ulu julingi na fuka jeng bokwa ngi ati ndwa uto anyet bokwa ngi te kwa kin ati jangi na yasi jegilo na si ngasi jari kwa kin ay lo ken kwa ge wala gal kizita benga ge ka kwa bas kwa singa ndali ni ngwenjwa kizita benga ge idi nekela kwa yendo ballon vin kwa ge gina ballon vin den dojan ele so ay kera balang ele singan ja aliyei oto den tinin wala ga loy nel kidele ka wa ban kwa abay lon ayu erige ne kenge nes arregi ni kwa badal ni ko mba surun asikulu in kafia in kajingi ne in inampia marankin ne surunge ayena ine dombor do kwa kigal ga dulding go yalan go gerdi mu indala ko ba no jangi tin en jami alam ba ayyeri a delli ni ngwe lo si na magola jang in kirinye ka kiyal da en wore ko akan kin magola lan illo in nukta wala gal in bam te birinde le kirtingo aliyena si kan ne kirsin de ni anan si kan suru ma si se en gaye lo vigi si algi fiya algi so nga jam mel fiya de nuile alan kai surunga dalin insekel ki oto le sare le jato no vinde nuile albirnya kang nangal tulle kang nan riala ke balang iskenzi ki duo kering arrafia dalin ko na ma ko lan si barnga na kanina nyetti ni ko ngal kang asan kai surunga si in kai waragal alan kai surunga si insekai duo biduo alan imbam si bam digja lom vinde ngering alan sejeke my dig na in alpienes ki kan surunga zikaw alan sare le jato duo ina kwaba ka kelalami ba wala sal ngi ba wala gal dog nyarga be nay nyarga ba nga dogay julul ba kiken otanga idi ne duwa mi ona te na jeldo do ti uto sunwa gen liya ingerina mamin kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zeima baga ki kelma yal welalang alang ones ulu abunus ulingi aba di kelma ya kwa bane si kelma dina ba ta ganja ba mari jimine junni ne kelma si tusu jawri ne si intine al dona za ma tu ba hadu indal jibu tusu jawli an ningi jwa jiki din suralan jari ta ganja ri be di ne kelma ka via ne kelma khalas yestina na hadu illo si na modo kwala lan in kwa alan kwa kul in wore kul in den dare ne no mbal ba den ki kan ine atus kere kan ne sin bere kam lala ayi duo al yo wore duo in tala de lestil min din to mba de nja ayi duo alan dalan ye den nafsalen kwa lan kadu in duin to mba de nga na lan ones kwa kere nga si wa na kwa kere nga ne sker nga si ngi alan ki dai bulin kan abon ele zaman ngi le si kawe kikien resa kikien bajang kikien dey mugon kikien uto akini nyetti ni gwen asan kikangi alan duones ben bajia for duen jamaral forawe jangnu makikona jam wala sin jalum balan jirsingo den dikle ogulena nin jenn ki ngulu ngo kwangi islegal nang jidi suru dia nyam bahaya nasi kini mukoy yang agak sunga niki kanna de lengang kiri dikawala kan le skimiling no koto engalang deng bam singang kabung nanti engkualang bam kabung kajal gutfali yang bam ati engkualang kabung bam hal nimba dengeng na hal sing aging na se kini nese kuma bana mado deng setini ku engkuro mukoy ngadog na kagiri
1: to leke boraya to le aso ya sobat kibray. Asoy kibray. Kibray sunga.